i-pacify o bigyang or tugunan yung matagal ng mga hinaing at galit ng sambayanan dahil dun sa mga nakalipas na budget anomalies. So kung matatandaan natin, nangyari yung flood control scandal last year, isa siyang malaking issue. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo kung sino ang magiging accountable para dyan. Meron bang mga makukulong, meron bang mga masisintensyahan? At nandun din mga nagdaang taon, yung pagkuha ng pondo ng PhilHealth, yung malaking issue tungkol sa unprogrammed appropriations kung saan nilipat-lipat ng Kongreso ang maraming pondo ng pamahalaan patungo sa unprogrammed appropriations para ma-accommodate yung kanilang pork barrel. So yan yung pinanggagalingan na konteksto nitong papasok na 2027 national budget. Pero palagi kong sinasabi na yung budget kasi hindi lamang siya para sa mga short-term needs natin. Gumagastos ang pamahalaan para sa mga strategic investment. So yun yung base sa press kit, base sa mga AVP na nakita ko at sa speeches na rin ng mga opisyal, both ng executive branch, the DBM secretaries, si House Speaker, pati yung chair ng Committee Appropriations na si Mika Swansing. Wala akong naririnig so far. Ang messaging talaga ay ito ay people-centered para sa mga tao. Precisely because, yun nga, yung mga nabanggit ko na programa, marami na namang ayuda programs. So, ang isa pang sinasabi nila, yung increase, kasi nabanggit ko kanina 6.8 yung budget natin for 2026. Sa 2027, 7.2 trillion na siya. So tumaas siya ng mga 400 billion pesos. Ang sinabi ni Secretary De Leon ng DBM ay ang kalakihan nun actually ay mapupunta sa mga tinatawag na mandatory obligations. Ibig sabihin, ito yung share ng mga local government units sa taxes natin. So yan yung tinatawag na national tax allotment. Ang dating tawag dyan, yung IRA. Ano pa ba yung mga sinabi nilang mandatory obligations? Yung salary increases ng both civilian personnel of the government pati na rin ng military and uniformed personnel of government. Pero kapansin-pansin na despite the economic shocks, yung mga hinahanap natin na at nawawala yung mga hinahanap natin ng mga strategic investments. Kapansin-pansin na lumaki pa rin yung budget ng DPWH by 115 billion pesos compared to the budget of DPWH for this year. So, kung titingnan natin, hindi ko pa siya masyadong naaaral, no? Tinignan ko lang yung mga major programs. Mm-hmm. Ayan na naman, nandiyan na naman sa DPWH budget, yung mga favorite types of infrastructure projects ng ating mga legislator. So, halos 150 billion pesos rin ang nakapasok doon. Bukod doon, meron ring tinatawag na local government support fund na mataas rin ang allocation. So, si local government support fund, ito yung isang fund kung saan binibigay, dina-download sa mga iba't ibang local government units yung pondo ng national government para makapag-implement sila ng iba-ibang programa. So, under the local government support fund, merong tatlo pang sub-programs yan. So, una doon yung NTF-ELCAC. Alam na natin ito, narinig na natin ito nung pang Duterte administration. So, ito yung Peace and Development Program na pinupondohan ng pamahalaan at ito ay napupunta para sa mga barangays. So yung NTF-ELCAC 10 billion pesos din yun doon sa proposed 2027 national budget. Tapos meron din yung tinatawag na financial assistance to local government units. At ito importante ito na malaman natin. Ito po yung line item na itinaas rin ng BICAM nung nangyayari yung pagpasa sa 2026 budget. So yung ibang mga bagay na tinanggal nila sa DPWH dahil yan yung mga pet projects ng legislators, doon nila inilipat sa financial assistance to local government units. So kung titingnan mo yung mga klase ng programa na pinupondohan ng DPWH at pinupondohan ng financial assistance to local government units, the usual multipurpose halls, yung mga

0: yung mga local roads, bridges. So yun din yung pinupondohan ng financial assistance to local government units. At sa 2027 proposed budget, magugulat kayo kasi ang amount niyan ay nasa 34 billion pesos. At sa ngayon, wala itong listahan. Hindi natin nakikita kung saan-saan naka-allocate. Hindi katulad nung amounts na nandoon sa DPWH budget. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo, meron din tayong tinatawag under the LGSF na Growth Equity Fund. Ito naman, para rin ito sa mga local government units, 10 billion pesos rin siya. Pero ang kaibahan niya doon sa daunang nabanggit ko na dalawa ay ito ay specifically, ang intention nito ay tulungan yung mga local government units na walang kakayanan para gastusan yung mga basic services. Kasi kung maaalala natin, tumaas yung mga natatanggap na subsidies or shares ng local government units mula sa taxes, ito nga yung national tax allotment. Pero kahit na tumaas yun, hindi pa rin kayang pondohan ng maraming local government units yung mga basic services sa kanilang lokalidad. So another 10 billion pesos. So ibig sabihin 54 billion pesos yung over and on top na mga pang-local projects na nasa DPWH budget na. So yun essentially yung latag ng 2027 proposed national budget. Ang isang maganda nating tandaan dun sa 2027 proposed national budget ay yung debt service din. So malaki na yung kinakain ng debt service o yung pagbabayad natin sa mga utang natin noong nakaraang taon bilang bahagi ng total national budget. Malaki rin ang kinakain ng para sa pasweldo ng buong government. Maabot na yan sa 1.9 trillion pesos. So sa 2027 national budget, 1.9 trillion pesos na siya. So kasama pa yung mga magiging salary increases ng civil servants at saka ng military. So in that sense, kumbaga parang makikita natin maliit na yung tinatawag nating fiscal space, yung mga budget para sa mga bagay, programa. Sa mga programa na mas strategic, mas developmental, para naman umangat yung buhay ng mga kababayan natin. Well, tayo kasi taxpayers tayong lahat. Kaya lang yun nga, sa nakikita ko, hindi siya papunta doon sa mga strategic priorities. Hindi ko sinasabing walang developmental programs. Meron naman for sure, hindi pa lang siguro lumalabas at this point in time. Pero yung malalaking amounts, yung mga increases, yun yung para sa amin na nagtitingin ng budget taon-taon, yun yung palagi naming unang-unang tinitingnan kasi it signals ano ba talaga ang prioridad ng pamahalaan. So mukhang ayuda na naman at mukhang yung mga
1: infra.
0: Isang taon na lang, election na. So yun na. It kind of looks like an election budget already.
1: Yun, natumbok na ni Zaiza. Papunta ako sa tanong na yun. It looks like an election budget. Kasi nga, mag-election na sa 2028 at malaking bulk ng budget natin mapupunta sa papogi, mapupunta sa infra projects. Yung LGSF na binabanggit mo for local government units, malaki din ang bulk nun. So, nasaan yung mga development programs natin? Ilang porsyento lang ang mapupunta doon talaga? Doon sa fiscal space. Nakita mo na ba to, Zaiza?
0: Hindi ko pa na-compute, pero we can somehow guess. Kasi sa totoo lang, yung 7.2 trillion pesos, about 26% niyan, para nga doon sa pasweldo lang ng government. Hindi pa natin sinasama doon sa 26% of the 7.2 trillion, 1.9 trillion nga, yung cost of running government.
1: Yung gastos.
0: Gastos. Magkano yung pambayad ng mga opisina, magkano yung pambayad ng kuryente, ng mga pambili ng papel, mga computers, yung mga ganun. Hindi pa kasama yun dun sa 1.9 trillion pesos. Tapos, yung share ng mga local government units nga, ito nga yung national tax allotment, so that's 1.3 trillion pesos already.
1: From what yan last year?
0: I think it's 1 trillion, 1.1.
1: Ganon din kalaki. Ganon din siya kalaki. So, retained din ngayon yung for LGSF natin or for local government units natin?
0: Yung i-distinguish ko lang yung LGSF at saka yung National Tax Allotment. Uh-oh. Yung National Tax Allotment kasi yan yung base sa local government code. So dapat merong makuha ang mga local government units mula sa national revenues na kolekta ng pamahalaan. Pero yung sinasabi kong LGSF is over and on top
1: over and
0: of
1: above.
0: 1.3 trillion. Na rightful share ng mga local government units. So pagsamahin mo pa lang yung debt service, yung PS cost, personal services cost, pasweldo at saka benefits ng ating mga kasama sa pamahalaan, isama natin yung national tax allotment. That's already around 63-64% of the total national budget. So, ibig sabihin, a little over 30% lang talaga yung pwedeng paghatian para sa mga bagay na kailangan gastusan ng pamahalaan. Pero tulad ng sabi ko kanina, yung natitirang fiscal space para sa budgets ng iba-ibang departments, ang prioridad talaga doon, syempre the usual programs kasi hindi mo naman pwedeng itigil yung mga recurring programs and projects ng iba-ibang government agencies kasi yun yung mandato nila. Kung ibabawas mo pa yun, I don't have the amounts right now, lalong mas maliit yung tinatawag natin na fiscal space. Paano yun inallocate? Doon siya inallocate doon sa mga sinabi ko. Ayuda na nasa DSWD, nasa DOLE, nasa DOH, at yung mga local infra projects na pupondohan through the budget of the DPWH at yung LGSF, plus increase sa sahod ng civilian government workers at saka military and uniform personnel. So ang tanong ngayon, ano pa yung matitira para sa development projects na para sa hinaharap? Sabi nila, ang isang tema ng 2027 proposed budget ay, yun nga, it's people-centered, inclusive, and resilient. So ang tanong ko, asan? Hindi ko pa nakikita paano tayo mag-build ng resilience kasi sa budget na ito. Kasi ang nakikita ko nga, yung mga short term, sa totoo lang, hindi naman siya masama kasi kailangan tugtan ng pamahalaan yung short term at immediate needs dahil doon sa ano doon sa economic shocks natin. So pero anong matitira kung ang kalakihan ng fiscal space inilagay mo bukod sa ayuda, inilagay mo sa pagtaas ng sahod ng military at ng civilian workers ng government, inilagay mo sa mga favorite types of projects, sa mga pet projects ng legislator, ano pa yung matitira para sa kaunlaran ng Pilipinas? So yun yung what I find concerning so far dun sa latag ng budget base dun sa mga numero na nakita ko dun sa press kit ng DBM.
2: Oh, yun. So again, ilang porsyento ito, Ma'am Saisa, yung pagkinumbine mo lahat, itong debt servicing, pangsweldo sa mga empleyado, etc. Ilan na lang ang matitira para sa actual development projects?
0: Actually, yung actual development projects, kasama na yung mga nabanggit ko na ayuda and pet projects, parang nasa siguro mga 37% base sa initial computation ko. Wow. Napakaliit lang kasi nga laki na binabayari natin na utang from the previous years. Magkano na kasi yung utang natin? 19 trillion pesos na.
2: So tama ano, ang ating debt servicing ngayon 2.7 trillion, right?
0: It's not the whole 2.7 trillion. I think it's 1.1 trillion of that 2.7. Kasi yung 2.7 ang kasama doon, yan yung tinatawag natin na automatic appropriations na portion ng budget. So una yan na tinatanggal kasi nga those are mandatory obligations. Kailangan nating ponduhan whether we like it or not. So the 2.7 consists of yung debt service, yung around 1.1 trillion, the 1.3 trillion na national tax allotments ng LGUs, tapos the rest of it, yung mga balanse, yung para sa pension ng mga nag-retire na civil servants, pension ng mga former presidents, saka yung mga iba pang funds na naka-earmark for special purposes.
2: Okay. So, kapag natin ito inanalisa, kaharap ng debt to GDP ratio ng bayan, ano ang implikasyon nito, Ma'am Zaisa?
0: Magandang tanong yan, Manong Ted, kasi ang isa sa metric o indicator na tinitingnan ng mga ekonomista, lalong-lalo na yung mga ekonomista na nasa credit rating agencies, nasa mga development partners natin, and even the investors, is the debt to GDP ratio. So, ibig sabihin, ilang porsyento ng kabuuang ekonomiya natin yung utang.
2: Mm-hmm.
0: So, ang problema kasi, yung utang natin, pataas siya ng pataas over the years, pero yung ekonomiya natin, hindi lumalago. Kung matatandaan natin, a couple of weeks ago lang, ang balita tungkol sa GDP growth rate natin o yung paglago ng ekonomiya natin, na tayo ay nasa 2.3% lamang. Mas mababa pa kaysa doon sa previous quarter na 2.8% lamang. So, ang sabi ng maraming ekonomista, obviously dahil ito doon sa pagtaas ng presyo ng langis, yung kinaharap natin na energy crisis dahil doon sa conflict sa Strait of Hormuz.
2: Mm-hmm.
0: Hindi lumalago yung ekonomiya. Importante yun. At hindi lumalago yung ekonomiya, ang indication nun, ang tanong para dun sa mga credit rating agencies at yung mga investors, lalong-lalo na, kaya bang bayaran ng Pilipinas yung utang niya? Kasi kung hindi, bakit ako mag-i-invest sa bansa na to? Or kung mag-i-invest ako at magpapautang ako sa bansa na ito, mas mataas ang magiging interest rate. Anong implikasyon ng mataas na interest rate? Ibig sabihin, mas mataas yung babayaran natin na interest doon sa mga pinangutang na natin o ipapangutang pa lang natin. Hindi siya maganda dahil hindi siya fiscally sustainable. Ibig sabihin yan, sa hinaharap, di ba, napag-usapan na nga natin, maliit na nga lang yung fiscal space dahil kakailanganin natin magbayad ng utang yung sa 2027 proposed budget. Pero imagine natin yung scenario na mas tumaas pa yung interest rate kung patuloy na hindi maganda ang takbo ng ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga future budgets, yung mga budgets para sa susunod na henerasyon ng Pilipinas, mas mataas na, lalo na silang walang matitira para makapag-invest. So, ibig sabihin, anong magiging hitsura ng Pilipinas?
2: Yes, yes. Oh, sige, bago natin puntahan yung susunod na henerasyon, sa isa, ha? Di ba may threshold na tinatawag dyan para sa mga nangangasiwa ng mga ekonomiya? Ngayon kasi, ang debt to GDP ratio ng Pilipinas, nalampasan na yung 60% na threshold. Tama ba? 66% na ito ngayon lamang second quarter ng taon?
0: Yes, tama yun. Okay. Lumampas na tayo dun sa threshold na 60%.
2: Mm-hmm.
0: At ang problema natin dyan is hindi lang kasi yung, di ba sabi natin kanina, the debt to GDP ratio, important na factor yung paglago ng ekonomiya. Pero kasi mismong yung debt natin talagang lumalaki dahil lumalaki ang tinatawag natin na budget deficit. O ibig sabihin, yung kinikita ng pamahalaan, hindi sapat para sa mga pinagkakagastusan niya. Mm-hmm. Bakit nagkaganon? Kasi nga, yung mga nagdaang taon, andyan yung flood control scandal. Nangyari yung mga ghost projects. So, numampas na talaga tayo. At actually, ano na ito? Off target na talaga ang pamahalaan. Sa umpisa kasi ng bawat administrasyon, may target lang na numero ang pamahalaan. Hindi na nila naabot yung target. Talagang mas mataas na kesa dun sa target nila.
2: Opo. Sa mga nakikinig ngayon sa amin, please, no, sana po ay makasabay kayo sa aming diskusyon kasi po napaka-importante ng isyong ito. Kami po ay nagpipilit na ito po ay maibaba sa antas na kauna-unawa kasi napaka-importante po nito. Itong ating pinag-uusapan, yung kakayahan ng gobyerno, nakitain, yung mga pangangailangan po ng kanya mamamayan vis-a-vis po yung kanya rin pong kakayahan na bayaran yung kanyang kasalukuyang utang na palaki ng palaki. So ito nga po sinasabi po kanina ni Ma'am. dahil nga po lumampas na tayo doon sa hangganan, kumbaga eh allowed naman 'yan. Hindi ho, walang gobyerno ho na hindi nangungutang. Kailangan talaga mangutang. Pero ngayon po kasi lumalabas po na dahil 66% na nung ating po ang pinasabi pong debt to GDP, yung utang mo sa kakayahan mong magbayad. So ngayon po, mag-struggle ang gobyerno, paano mo babayaran yung mga utang mo na iyan, di po ba? Gayong meron ka pang mga obligasyon din para nga sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Yan na po sinasabi niya na kapag ito po ay tumaas pa sa 70%, halimbawa lang po, no? Hindi po sa doomsday scenario ito, pero pwede mangyari yan. Ibigay na po natin muna yung sinasabi pong effect, ma'am, doon po sa pagdideklara sa atin bilang middle income upper middle income country, na sinasabi din eh mukhang yung mga nagpapautang sa atin dati baka hindi na maaaring magpautang, o kaya dahil po sa taas din ng ating pong debt to GDP ratio, yung pautangin ka nga mas malaki interest kasi nga mas malaki yung risk na hindi ka makabayad. So yung ganun po mga komplikasyon, effect nito sa susunod na po na budget at saka yung susunod na presidente ang haharapin niyang problema sa ekonomiya. Go ahead.
0: Yes, so importante din yung recent development na yun, pero 'di ba it's just a number, hindi ko matandaan ko ano yung yung numero ngayon kung bakit tayo naging upper middle income country. Pero tingnan natin yung kalidad at antas ng pamumuhay talaga sa Pilipinas, kasi yung numero lang yun eh. Eh ano ba yung nakikita natin ngayon? Sabi ko nga, ang daming crisis, may energy crisis, merong education crisis. Yung education crisis, napakadaming levels, level yan. So, merong learning poverty, ibig sabihin, yung mga estudyante natin hindi nakakabasa, hindi naiintindihan yung binabasa, hindi mahusay sa mathematics. Meron ding classroom shortage, merong paparating na El Nino, vulnerable tayo sa climate change. Paano natin tutugunan yan kung hindi sapat ang kinikita ng pamahalaan at hindi na tayo masyadong makaka-utang? Dahil nga, ang expectation, lumago ng, tumaas ng kaunti ang antas ng ekonomiya ng Pilipinas, pero qualitatively, hindi mo siya nakikita sa buhay ng ordinaryong mamamayan. So, anong mangyayari dun sa mga future na budgets natin? Ang nakakabahala kasi dito, yung sa recent past, halimbawa, since 2022, ang dami nating nalustay kasi na public funds na dapat sana yun yung nag-ayos ng antas ng pamumuhay at yung kalidad ng pamumuhay ng ordinaryong Pilipino. So yun yung nakikita kong complication kapag dumating na yung panahon na yun. Of course hindi yan problemahin ng administration na ito, pero in a few years time baka yan yung maging problema natin.
2: Okay, sige. Ito naman 2027 proposed budget Saisa ay work in progress, no? Hindi pa tayo sure diyan kung ito bang NEP nila talaga ang aaprubahan, kasi nga dadaan pa ito sa mahabang proseso. So sa ngayon basically ang iyong ditong obserbasyon, number one, ito'y election budget. Kasi nga ang filing po ng certificates of candidacies ay October na next year, ha? So definitely po, kinakailangan pakitang gilas ng mga re-electionista o ng administrasyon na masiguro na mga bata niya mananalo. Otherwise, baka siya magka-problema pag-exit niya, no? Things like that. Go ahead.
0: Yes. Ang nakikita ko kasi dahil nga ang dami, parang pag nakikita mo yung numero, parang walang natutunan pagkatapos ng flood control scandal na nandoon na naman, marami pa rin allocations para sa flood control. Tapos sabi ko nga, marami pa rin local projects. Tapos yung local projects, fit na yan. So DPWH at saka yung LGSF. Ang isa pa kasing problema natin dyan, yung transparency din sa mga releases niyan. So pagdating ngayong at this point kasi, yung lalong-lalo na yung sa local government support fund, hindi natin alam kung sino-sino ba talaga mga lokalidad yung magbebenepisyo dito. So walang transparency pa noon sa process na yon. And yung level of discretion ng executive branch pagdating ng panahon na i-implement na yung mga projects na yan. So ang sinasabi natin, dapat merong transparency dyan sa proseso na yan. At hindi magsisimula ang transparency doon sa kung kailan siya ini-implement. Dapat ngayon pa lang alam na ng taong bayan saan-saan talaga pupunta yung mga proyekto na yan. Kasi ano na naman eh, puro multipurpose halls, local roads patungo sa kung saan. Sa ano eh, iba pa yung farm to market roads na nasa budget ng
2: DA.
0: Nasa budget, nasa budget ng DA. So, nakakabahala yung ganong klaseng budget na maliit na nga yung fiscal space, meron na ngang economic crisis, ang daming problema pagdating sa education, yung classroom shortage, mamumroblema pa tayo tuwing merong mga disasters, pero ganito na naman yung mga prioridad ng pamahalaan. Ito na naman yung mga bagay na pinupondohan imbis na palakasin ang, yun, sabi nila, resilience. Imbis na palakasin ang resilience, ito na naman, ayuda at saka yung mga local infra projects.
2: Sige. So, ma'am, muli kaming tatawag, kami antabi sa mga posting mo kasi sabi nga ng Malacanang, sa mga nangungomentaryo sa budget, pag-aralan nyo. Diba? Ito na ho yun. Ito na ho yun. Yung pag-aaral sa budget para mas maintindihan po ng ating mga kababayan ang implikasyon nito sa buhay natin mamamayan. Ma'am Saisa, muli po. Salamat na marami. Sa uulitin po.
0: Salamat, Manong Ted. Salamat din, DJ Chacha.
1: Thank you.
0: Magandang araw po.
2: Mabuhay.
1: Saisa Nadine Zuzara.
2: Abangan po. Agad kami magbabalik.
3: Everyday, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwini.
4: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
5: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
4: Yeah.
5: Oo, tulungan kaya natin.
4: Oo, pakontak natin.
5: I-guess natin sa show.
4: Oo.
5: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
4: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
5: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
6: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes ang
7: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: 5DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
13: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, Teleserbisyo para sa Pilipino.
14: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
15: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
16: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
15: Hello! Okay, 1, 2, 3, 4, again.
17: 1, 2, 3. balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
2: FM. At ito namang paraanin po itong importante yung panayam at babalikan po natin mamaya ano itong issue po na pinag-usapan natin kasama po si Ma'am Saisa dahil napaka-importante po nun ha. Dapat lubos na natin maunawaan kung bakit tayo nasadlak sa gantong buhay. Buhay po na marami ang umaasa na lamang sa ayuda dahil nga po sa paglalatag ng ating budget. And also, ano ang implikasyon niyan sa napakaraming importanteng serbisyo na hindi maibigay-bigay ng gobyerno maliban doon sa mga dole out o ayuda? Puntahan lang natin ang section po ng grupong Centro Girls, si Ginoong Joshua Mata. Maganda umaga, Joshua.
18: Good morning, Manong Ted, at good morning, DJ Chacha.
2: Joshua, well, una reaksyon, ano? Yun na nga, nagbigay na ng injunction ang Pasig RTC dito sa paunang 60 pesos na arawang sweldo sa mga manggagawa sa Metro Manila. As in, injunction na talaga ito. Anong reaksyon nyo?
18: Disgusting po ito, no? Pag binasa nyo po yung desisyon ng korte, talagang magagalit po kayo. Kasi malinaw na malinaw eh. Pinrioritize nung judge yung pong alleged na mga potential losses ng isang ng dalawang kumpanya kesa dun sa actual suffering na ng mga millions of workers dito sa Metro Manila.
2: Merong 10 billion pesos na bond na hiningi ang RTC Branch 152 ng Pasig dito sa mga petitioners. Para bagang sa iba na hindi nakakaunawa siguro dito, ay, ang laki naman ng 10 billion. Ano ba yan? Mapupunta ba sa mga manggagawa yan? Ano ba yan? Ano ba yung bond na yan?
18: Eh supposedly, yung bond, di ba, sa mga ordinaryo mga kaso, magbabond ka para kung sakasakaling yung madadamage mo na kinalaban mo, ay meron kang pambayad. But in this particular case, Kated, maganda maunawaan ng mga tao. That doesn't matter for workers na magsasuffer, no? Kasi in this case, ang respondent dito hindi naman yung ordinaryo manggagawa eh. Ang respondent dito ay yung DOLE at saka yung National Wage Board, no? Ay yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board, which means sa kanila mapupunta yan kung sakasakaling magdesisyon man ang korte eventually na mali ang allegations ng petitioner. Kaya ang lugi dito, malinaw na malinaw, mga manggagawa.
2: Joshua, hanggang ngayon di ko pa rin maunawaan ano. So, sinasabi ng napakaraming abogado, sinasabi ng napakaraming labor groups na mali ito. Oo, at ang DOLE din nagsasabi na mali daw ito. Pero bakit nagpapatuloy pa rin? Bakit wala pang desisyon dito ang CA o Supreme Court para pahinto ito?
18: Eh, yun nga po ang problema. At tulad ninyo, Manong Ted, kami rin, gulat na gulat at hindi namin maintindihan. Ilang beses ko na pong binasa yung desisyon, di ko maintindihan. Ano ho ba ang hindi malinaw sa batas? Ang klaro sa batas, hindi pwedeng i-TRO o injunction ang mga wage order. Ang klaro sa batas, kung meron kang reklamo, kung meron kang problema, kung may potential na impact sa iyan, tatakbo ka sa mga wage boards, no? And yet, lahat 'yon nilabag, lahat 'yon ay hindi sinunod nitong korte. Samantalang nire-recognize niya sa order niya and then sa kasunod na paragraph sasabihin niya dapat lang pahalagahan natin yung potential loss na ina-allege ng kumpanya.
2: Ayun nga, meron na ba kayong idinulog sa Court of Appeals o Supreme Court a petition to stop this judge from implementing this injunction?
18: Ay, opo. Nung about 2 days ago or 3 days ago, I think, nag-file po ang sentro kasama si Kong Percy ng Akbayan, no? Nag-file kami ng isang letter sa Supreme Court asking the Supreme Court to investigate yung kanyang judge, no? In the meantime, the next day, kasama po ang nagkaisa, no? At si nag-file naman kami, no? Ng isang certiorari na sinasabi namin dapat po ay i-junk na, no, ng Supreme Court yung nakapending na petisyon sa Nabotas at it's santabi na yung mga naging desisyon ng Pasig.
2: Ang hindi ko din lubos na maunawaan, Sir Joshua, na kung ang RTC ay simbilis ng kidlat sa paglalabas ng TRO at ngayon injunction, ganun naman siguro pagkabagal itong mga pinuntahan ninyong hukuman to restrain itong judge na ito na magpataw ng gantong uri ng injunction.
18: Ay, nako, Manong Ted, parang ina-agitate mo ako ang aga-aga. Totoo yan.
2: Sorry.
18: Totoo yan.
2: Sorry.
18: Yan nga ang nakakagalit talaga. Huh? Kasi nga, talagang kukulo ang dugo mo sa sistemang ito eh. Una sa lahat, barya na ang ibinigay ng regional wage boards. Tapos, dalawang tingi pa yan. Samantalang, matagal nang nagkinakarga na mamanggagawa itong mataas ng presyo ng bilihin, itong oil crisis natin, ngayon na nga lang sila mabibigyan ng pagkakataon na makaahon ng konti. Konti lang ha. And yet, inago pa. At napakabilis nga, gaya ng sinabi nyo. Mas siguro, katulad ko, manggigigil kayo lalo pag nabalitaan ninyo na yung isa sa mga kumpanya na nag-file ng petisyon, specifically itong Redicon po, nako, inawardan pa huya ng gobyerno ng 4 billion peso EDSA rehabilitation project. Think about that.
2: Well, I've been thinking about it, Joshua. Hindi nga, kasi, So, sa paano ito, Joshua? Sa totoo lang,
18: magsasuffer po talaga ang mga manggagawa. Maghihintay po tayo matapos ang mga trial para sa para magdesisyon ang judge na ito.
2: Yun nga. Ito kasi ay writ of preliminary injunction. May hangganan ba 'yon?
18: Ay nako, hanggang nagkakaroon ng hearing, tuloy-tuloy po 'yan, no? At kaya hindi natin sigurado gaano katagal ito, no?
2: Oo. Hindi ba dapat ang unang nanggigigil din dito maliban ang mga uring manggagawa ay ang gobyerno na nagbigay ng pahintulot na ito o ng desisyon na ito, ang tripartite, ito hong wage board natin na kung saan po naman din nakaupo actually, di ba? Oo, bilang symbolic head ng kagawaran ng paggawa, yung Labor Secretary.
18: Ay tama po kayo, no? Unfortunately hanggang ngayon po wala pa ako naririnig tungkol sa anong komento niya tungkol dito. In fact, dapat nga po kahit yung presidente muna natin dapat magsalita. Bakit? Hindi ba every time manghihingi kami ng legislated wage increase, ang kanyang sinasabi ay doon kayo sa mga regional wage boards. At binanggit pa niya yan sa kanyang SONA. Ngayon, a few days after niyang banggitin to sa SONA, hindi ba parang napakalaking sampal naman sa kanya na TRO ang kanyang pinagmamalaking wage board?
2: Para may something.
18: Well, clearly, mukhang merong, ako personally, Manong Ted, no? Tingin ko talaga merong gumagalaw sa likod na talagang orchestrated ito. Kasi napansin po namin yung law firm na nag-handle ng kaso ng Redicon at saka ng R2 dito sa Pasig, the same po na legal counsel din ang nag-handle ng petisyon na isinampa rin sa Navotas. At parehong-pareho po yung argumento. Mukhang meron talagang malinaw na kampanya para nga po questionin itong TRO na to at ipagkait sa mga manggagawa ang kakarampot na minimum wage increase na ito.
2: Merong kang kaisipang ganyan. So, maging sila Ginoong magtubo din sila rin nung aming mga kapanayam, ganun din ang pakiramdam. At merong nga mga paghihinala na parang merong sabwatan na nangyayari. Sa gantong kaisipan, George, sabi mo nga, ayaw kitang galitin, no? Pero sa pangyayaring ito, may kaisipan na dahil doon sa sinasabing historic, no? Na malaki na 85 pesos na dagdag sa minimum wage for Metro Manila. Dahil historic ito, maraming mga negosyante ang umalma. Dahil sa kanila din daw, historic ding ang dagok nito sa amin. So para bagang may kaisipan din na ginawang kaparaanan yung announcement ng wage board na yon sa usaping political and then nagmadali at hindi na pag-isipan din mabuti, nag-backfire, kaya ngayon gumagawa ng kaparaanan para ito ay hindi maipatupad. May ganong kaisipan. Sabi ko nga, ayaw kitang
18: Eh, tingin ko nga po, naniniwala po ako na meron talagang orchestrated na merong plano, may nag-orchestrate talaga nito para questionin ito at pigilan ito. And in fact, I think nakadesenyo ito para dalhin talaga ito sa Supreme Court. Kasi pag binasa niyo po yung order sa ni judge sa Pasig, may kino-questionan niya eh, no? Yung paano ba talaga ang interpretation halimbawa ng Article 124 sa Labor mm-hmm. Code, no? At eventually pag dinala nila sa Supreme Court, mabubuksan na ang maraming bagay. Ano yan eh, parang merong gustong magdesenyo na talagang idulog ito sa Supreme Court at makakuha sila ng tinatawag nating judicial legislation.
2: And habang dinidinig yan, nga nga muna ang mga manggagawa.
18: Ganun na nga po ang nakakagalit dito, no?
2: Oo. Meron na bang nagpetisyon o kumwestiyon sa court administrator sa kataas-taasang hukuman para questionin itong desisyon ng judge na ito? With all due respect kay judge. Judge, kung bukas po kayo sa aming panayam, please, ano ho, payag po kayo, matanong po namin kayo tungkol sa kasong ito kung mamarapatin po ninyo without being held in contempt, no? Judge, sorry po. Pero wala bang nag-question dito? Kasi usually, ang sinasabi ng mga abogado na kapag klarong-klaro na sa batas, wala nang room for interpretation, yung judge na mali interpretasyon, inaakusahan ng ignorance of the law.
18: Opo, yung kami po, yung, again, as I mentioned, mm-hmm. kasama po namin ang akbayan nung uh-huh. nag-file nga po kami ng letter dun sa court administrator no, uh-huh. ng Supreme Court. And we're asking them to investigate the matter, no, para kasi tingin po namin talaga may grave abuse of authority mm-hmm. at the very least, no, uh-huh. itong decision na ito.
2: Okay, sige. So, antabay tayo sa magiging decision ng court administrator at maging nito nga ang inyong petition ngayon sa tama no sa Supreme Court na pumunta.
18: Opo, na meron na pong certiorari, petition for certiorari sa Supreme Court mm-hmm. at meron na nga pong letter to investigate the judge.
2: Okay, sige. So ano ho ang inyong panawagan ngayon sa Pangulo ng Pilipinas? Huwag na ho natin sigurong, huwag na tayo manawagan sa, alam mo na kung kanino. Go ahead po, sir.
18: Eh, sa totoo lang po, kung gusto niyo po talaga na maayos ito, no, eh, kayang-kaya niyo naman pong utusan na no, Mr. President, kayang-kaya niyong utusan ang inyong mga kakampi sa Kongreso. Total, dinideny nila ang wage increase sa regional wage boards. Maari ba ilusot na nila ang legislated wage increase ngayon?
2: Maraming salamat, Joshua, at sigurado ko hindi ito ang ating huling pag-uusap tungkol sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat, Joshua.
18: Salamat po sa inyo.
2: Thank you. Joshua Matang, Sec. Gen ng grupong sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa. Sinabihan ninyo mga manggagawa, dun kayo sa wage board. Kasi yun ang tamang proseso. Idaan nyo yan sa tripartite. Tatlo yan eh. Di ho ba na mga sektor na nag-uusap-usap para sa tamang proseso? Kasi hindi pa pwedeng legislated wage increase kasi nga yan po ay iba-iba ang sitwasyon sa iba-ibang mga lugar at hindi dapat across the board yan. Ipaubaya sa wage board. Pumunta nga naman sila doon. Doon sila napunta doon at napagwagian nila ang sinasabing umano ay kakaunti lamang na aumento. Ito ngayon ang kanilang kinasadlakan. Pero may something.
1: May something.
2: Yun po ang kanilang kaisipan.
1: Ang daming something, ha?
2: Pag sinabi mo may something, hindi nangangahulugan ng negatibo, ha?
1: Oo, true.
2: Opo. May something good. Oh, something good might happen.
1: Pero kaminsan kasi pag something, something bad may also happen. Mm. Or might also happen.
2: Oo.
1: Hindi ba? Kawawa naman yung mga workers natin.
2: Pero,
1: tama ba, partner?
2: Pero kasi, minsan, may something in the way
1: iba yan. Oo. Hindi lang natin alam kung somewhere down the road eh mananalo ba ang mga uring manggagawa dito. Mm. Kasi tama yung pinag-uusapan nyo kanina. Kawawa sila hanggat may hearing, walang wage increase.
2: Kumbaga
1: pinaasa ka na, excited ka na, hindi ba kahit papano madadagdagan, yun nga yung sinasabi kanina ni Kuya Joshua Mata. Kahit papano madadagdagan yung pambili mo sana, halimbawa, ng pagkain, ano? Biglang binawi.
2: Aha, alas 8:47 ang ating pong tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Panalo ka at ang sarap magkape. Mga kapatid, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee! Muli po sa mga naghahanap pa rin po ng paaralan na maaari pong pasukan ng kanilang mga mahal na mga anak. Sa pagpili po, dapat doon tayo sa sure na merong kompletong pasilidad. Highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid, mula sa kurikulum, pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, ba'y mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Napapanahon, talaga ho namang kapuri-puri ang ganito pong uri ng programa. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Ngayon! Uy nga pala, makiramay lang ako sa aking... sa akin pong kasama sa paglaki sa akin pong trabaho sa ABS-CBN-DCMM, si Susan Maglian. Sa kanya pong pagpanaw, nakikiramay ako sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga ate, kanyang kapatid ngayon na nagdadalamhati. Ang kanya pong mga labi ay nandidiyan sa Loyola Memorial Chapels sa Guadalupe, Makati. Ito nasa St. Luke the Chapel. Right, Seth, no? Si ang mga labi ni Susan Maglian, yung ating pong kasamahan. Panahon pa po ito ng aksyon ngayon. Yan sa DCMM, Hoy Gising Days na ating pong nakasama sa himpilan po ng DCMM, ang ating pakikiramay sa kanyang buong pamilya. Susan, rest in peace. Samantala mga kapatid. Alright, magbe-break na ba tayo? Kasi gusto ko ng
1: birahe mo yan! Isang birahe muna dyan.
2: Hindi. Sandali lang ha. Itong mga nanonood talaga ho naman din karamihan sa iba, no? Pag ang pinag-uusapan po, usapin po ng budget, ekonomiya, o kaya mga importante po mga proyekto, ano ho, lalo na po doon sa kalusugan, edukasyon, o ito ho, no? Karapatan ng mga manggagawa, talaga pong ang iba, hindi ho naman lahat, ang iba ay hindi po interesado. Basta sila po interesado. Basta sila po interesado lamang.
19: CBM!
2: Sila po interesado po lamang.
1: Saan? Saan po ba yan? Saan sila interesado?
2: Sa kanila pong patron.
1: Sa kanilang poon. Sa kanilang minamahal.
2: Hanggang doon lang ako. Basta ho, pag... patron na pinag-uusapan, definitely po fiesta. Pero eto, i-coconnect ko ito sa mga patron ninyo. We'll be right back.
20: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling mag...
21: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
22: Nandito tayo, tayo magsusulat ng problema, magkaalaman.
21: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
23: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
21: Kwentuhang maisaysay.
2: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
21: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
24: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
21: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
25: Nasunog na yung kwapaw.
21: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
26: Talasiya, let's start with that.
27: Para mas maintindihan.
21: May lugar ka rito, kapatid.
28: It's a beautiful day!
21: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
29: B1079.
30: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
31: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Hindi ako nasusunod na bayan o hindi. Nakupatay na, sunog na sunog.
3: Mystery ingredient, Mr.
4: Alam, chef, tignan mo naman lumiit na yung patatas ko.
5: Oo, aabot yan.
3: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure! Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
15: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
16: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
15: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
20: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
2: And Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
6: True FM.
7: Good morning!
2: Bueno mga kapatid, sa panahong ito, na malamang next week ba, anong pangitain natin? Taas ba sa presyo ng petrolyo?
1: Tignan nga natin.
2: Ano ang forecast mo sa iyong bolang...
1: Sa bolang kristal?
2: Bolang keso.
1: Oo, hindi ko masyado makita ang forecast eh. Libre kaya ngayon si Director Rino Abad? No, para lang makita natin kung tayo ba may ikatutuwa next week o ikakakaba.
2: Baka tayo mag-overtime.
1: Oo, nga alas 9 na pala. Mga alas 9.
2: Sa mahal nga po ng presyo, mga kapatid, ng petrolyo, ha. Sobrang sakit sa ulo yan sa mga nagninegosyo. Kaya naman, panahon na para mag-full electric tayo sa ating ginagamit, sa ating pumangahanap buhay. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami ng model options. Full electric na passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Share EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information.
6: FM.
2: Thank you very much. Alam mo, girl, yung yung
1: sino? Sino ang nanonood?
2: Yung promise ng unity, ano?
1: Ah.
2: Noong pong 2022 elections. Ayoko na pong...
1: gusto mo balikan yung promise nila?
2: Ayoko na pong budburan pa ng asin ang mga mahapding sugat na ngayon.
1: Mm-mm.
2: Pero kung babalikan mo yung 2022 campaign, hindi ho ba marami na ho ang nagbabala, marami na po nagsasabi na mga fake, yung mga bali-balita, yung mga golden years, mga ganun-ganun, naging maunlad, So, ay nako, restraint yan pong ating pong gusto hong pairalin ngayon. Hindi ho ba may mga nagsabi na kung maari ho sa pagpili natin ng magiging presidente, vice presidente at maging mga senador, dapat ho talaga pinag-iisipang mabuti. Kasi po una, 6 years ang term na mga yan. Pag nagkamali ka, 6 years kang magdurusa. Tutuloy ko ba to?
1: Ituloy mo.
2: Wag na lang.
1: Pang ilang taon na natin nagdudusa?
2: Hindi. Malapit na matapos ang kasalukuyan.
1: Oo.
2: Pero ang iiwan itong problema, matindi. Okay? Kaya nga, magtataka ka pa kung bakit pa sila magpapakamatay para at gumawa ng lahat ng kaparaanan at gumasta ng pagkalaki-laki para maging presidente ng Pilipinas. sa laki ng problemang aanihin nila dahil sa totoo. Oh, old na. Ito na kami. Si Rolex Estrella po ng Zambales, PDRRMO. Tanungin mo lang, girl, kasi mayroon itong mga flood control projects daw po na nasira sa Zambales.
1: Nako, eto na muna si Sir Rolex Estrella. Isa nga rin po kasi sa hinagupit nitong si Habagat ang Zambales. At ngayon nga po, tuloy-tuloy ang ulan dito sa Metro Manila. Kamustahin natin sila doon. Sir Rolex, good morning.
5: Ma'am, magandang umaga po sa inyo po diyan at sa ating mga tagapakinig.
1: Magandang umaga po. Sir Rolex, kamusta na po ang panahon dyan ngayon?
5: Ma'am, sa ngayon pong kasalukuyan, nasa yellow warning pa rin po ang rainfall natin sa lalawigan ng Zambales. Kanina pong madaling araw, malakas pa rin po ang pag-ulan. Ngayon po ay sa kasalukuyan, bahagyang huminto po yung pag-ulan-ulan dito sa ating lugar.
1: Okay, so kahit pa paano, mas humina na po siya compared nitong mga nakaraang araw?
5: Opo.
1: Sir Rolex, puntahan natin itong limang government flood control structures dyan po na napaulat po na nasira. Ano po nangyari? Saan-saan po itong areas na ito?
5: Meron po tayong nasira isa sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino. Meron din po tayong portion ng dike sa may bayan po ng San Narciso. Meron din po tayo sa may Maloma. Meron din po tayo sa may Kabanggan. At sa may Botolan po, meron din po. Meron pong isang slope protection naman na bahagyang gumuho sa may bayan po ng Santa Cruz.
1: Okay. Based on initial assessment po mismo ng PDRRMO, ang balita, no, nagpunta rin po si DPWH Secretary Vince Dizon po dyan kahapon. May balita na po ba, sir, kung anong cause nito pong pagkasira ng limang mga flood control projects dyan? Ang dahilan po ba dahil dun sa halimbawa malakas na ragasan ng tubig o dahil may problema po sa infra project mismo?
5: Ang major cause po nito dahil malakas po ang tubig, no, rumaragasa ang tubig galing bundok at saturated na rin yung ating mga kalupaan, no, kaya bumigay po yung ating mga dike. Malakas po talaga yung agos at malaki ang volume ng tubig na ibinuhos ng ulan.
1: Oo, at ito pong mga flood control structures na ito dahil sa pagkasira nila, meron po ba tayong mga lugar o di kaya barangay na mas exposed po ngayon halimbawa sa matinding pagbabaha?
5: Yan po, no, binabantayan nga po namin at nagbigay kami ng mga anunsyo sa mga barangay na po pwedeng maapektuhan kung sakaling tuluyang masira yung dike natin. Hindi pa naman po siya tawag dito, hindi pa naman nabutas. Tuloy-tuloy yung engineering intervention ng ating DPWH at Provincial Engineering Office. Tuloy-tuloy po yung kanilang pagtatambak at paglalatag ng sheet piles para mamitigate yung tuluyang pagkasira ng ating mga nasabing dike. Binigyan po namin anunsyo yung mga barangay na posibleng bahain kung sakaling tuluyang masira. At nagkandak po ng preemptive evacuation yung ating mga MDRRMOs, yung ating mga barangay officials. May mga inilikas po tayo ng mga kabarangay natin para kung sakasakali na masira, maiwasan po natin yung mga casualties kung sakasakali.
1: Oo. Gano'n po kadami ang posibleng maapektuhan nito, sir? And yung pong mga naapektuhan na flood control structures dyan, totally sira po ba o kaya pa pong ayusin? Paano po ba yun?
5: Yung sa may barangay Santa Fe, yung portion po doon talagang sumama, no? Sumama po sa agos at yung isa din na tulay na nandoon sa Santa Fe na nakaibabaw dito sa may flood control natin is swept away, no? Sumama sa ragasaan ng tubig. Kaya yun nga po, yung current situation nila doon talagang isolated yung barangay natin, no, yung northern mm-hmm. side po ng Barangay Santa Fe. So isolated sila, kaya nagkakandak yung ating mga lokal na pamahalaan tulong-tulong ng relief operation nung 11 August. Nagkandak po sila ng relief operation doon sa lugar at kung talagang kukulangin yung supply nila, magkakandak po kami ng resupply para mabigyan natin ng pangunahing pangailangan yung ating mga kababayan sa barangay Santa Fe.
1: Doon po sa sinasabi ninyo na talagang mayroong flood control structure na inanod na, paano po hanggang saan umabot yung tubig, sir? And nag-evacuate po kayo o meron pang mga tao po doon sa komunidad kung saan talagang totally na wash out po yung structure?
5: Ang kagandahan po doon sa lugar, hindi po exposed yung ating mga tao doon sa pagbabaha kasi

0: tignan ninyo, magkano ang damage sa infra projects dyan sa Zambales?
1: Sa ngayon po, hindi po ako makapagbigay no ng eksaktong damage cost or estimated damage cost kasi we are still waiting for the official report of the DPWH. Actually po, hinihingi po namin sa kanila yung kabuuan no as to sa measurement, as to how much. Hinihingi po namin sa kanila yung kanilang official report. Kaya sa amin po, sa PDRRMO, wala pa po kaming talagang record ng cost ng mga damages sa lalawigan po ng Zambales.
0: Yes. Sir Rolex, ilan po in totality yung bilang ng mga affected communities dyan po ulit sa Zambales sa kabuuan po?
1: Marami na po, ma'am, no? Ang aming nakatala, nandirito na po kami sa ilang libo na ito, ma'am. Accumulated po ito, no? So, 3,500 families po buong Zambales and 10,052 individuals. Buong Zambales na po ito from Santa Cruz to Subic. Pero sa kasalukuyan, dahil hindi na po ganun na kalakas yung mga pag-ulan-ulan, bumaba na po yung aming mga pamilya na nasa loob ng evacuation centers. Nasa 200 families na lang at meron na lang kaming 626 individuals.
2: Sino ho yung mga contractor ng mga nasira na mga flood control structures?
1: Sir Ted, hindi ko po masasagot kasi hindi rin po ako familiar kung sino ang mga contractors, no?
2: Mm-hmm.
1: Tanging DPWH po kasi yung may record ng mga contractors na yan. Mm-hmm. Ako po, nasa province po tayo, sa provincial government
2: yes,
1: po tayo. Kaya
2: yes,
1: blind po tayo sa names ng mga contractors.
2: Opo, sige po. Ginagalang po natin yon. Salamat po, Sir Rolex. Sana nga po, tumila na ang ulan para po sa ating agarang pagbangon. Salamat po, sir. Thank you po.
1: Opo, maraming salamat po, Sir Ted, at mag-ingat din po tayong lahat. Salamat po.
2: Yan po, si Ginoong Rolex Estrella po, ang pinuno ng PDRRMO dyan sa lalawigan ng Zambales. Dyan po sa Bulacan, ano ho, kasi mamaya masyado po kasing yung paliwanagan tungkol doon sa budget, yung implikasyon po na mas malaki na talaga ang iyong inuutang, etc. Ito ho ngayon pakakataon na nabanggit din po doon sa ating budget discussion, peripheral issue po ito eh. Yung puro kaayuda, dati-rati po, mawalang galang lang, dati-rati kasi, girl, nung pong panahon na hindi pa ho ganun kakakapal ang mga mukha nila at ganun po kalalaki, mga medyo makapal na pero baka slight lang.
0: Slight kapal. Sabihin na natin nasa 50%.
2: Sorry, ayoko na.
0: Sige, sabihin natin nasa 50%.
2: Ayoko na, I will have to restrain.
0: It's okay, last birahin mo na eh. Bigay mo na lahat, all out mo na yan, partner.
2: Maalas ka naman, sorry.
0: Sa ngayong linggo, may next week pa kasi. Bukas at sa linggo, pahinga ka ng birahin. Pwera na lang, kung yung mga makakasama mo bukas.
2: Sobra ka naman.
0: Ito pa rin ang usapan nyo.
2: Sandali muna ha.
0: O sige. Tuloy.
2: Alam niyo kasi, dati-rate, di ho ba? Yung mga magnanakaw na mga politiko sa gobyerno
3: SOP.
2: Dahil po nung mga unang panahon, hindi pa ho bilyon ang kanilang mga alokasyon o mga ninanakaw nila ay mga mali-maleta.
3: For the boys.
2: So dati-rati po mga kapatid, so kapag sila nagnanakaw, yung pong kanila pong pinang-aayuda ay bahagi ng mga ninakaw nila. You know what I'm saying? Kasi nga, nangungomisyon sa mga proyekto, nag-go-ghost project po ng mga hindi po ganun mga bilyon ng halaga. So pag may nakuha sila, yung kanila pong mga ninakaw, nababawasan. Kasi sa panahon din po ng mga ganyan, mga kalamidad, etc., yung pong pinamimigay nila ay naibabawas dun sa mga ninakaw nila. Ngayon, iba na ang disenyo. Okay. Sangkater ba ho ang mga ninanakaw nila by the billions na mali-maleta na po ito? And then mga nakakahon ito for your future plans, etc., inihahatid sa rest house mo, sa bahay mo, sa gusto mong hatiran o sa condominium, sa mansion mo, yung pera ninakaw. At yun, exclusive sa kanila na. Kasi may pamigay na ho sila ng ayuda. Nasagot din po ng bayan. Nakaisip sila ng gandang formula, di ba? Kasi po yung pang-ayuda po nila, yung mga DSWD box na ganyan, yung mga ma-IFIF na yan, etc., pera na po ng bayan. Nakita nyo, ang gagaling magdisenyo, sweetik na sweetik, di ba? So magandang halimbawa ito.

0: Kung mga taga Bulacan ngayon, kanina nga po maaga pa lang sinabi ko, sana po sa mga pagkakataong ito, magising na kayo sa katotohanan. Nadyaan po sa Bulacan, hindi naman po lahat ha, pero para may nang uuto sa inyo. Bakit? Eh kasi ngayon, nabaha kayo dyan. Oo, pupuntahan kayo ng mga politiko, may dalang DSWD na mga relief goods, mga nakabox. Of course, pasalamat tayo. Thank you, sir. Pero isipin mo, una, yung pong mga DSWD box na yan, kanino yan? Sa'yo din yan. Pera mo din yan eh. Hindi ba? Pera mo din yan. Kung siya ay may dala halimbawa lang na groceries na naka-plastic bag o naka-eco bag at may pangalan niya, may campaign slogan niya, tanungin mo din, yung bang perang pinambili niya ng sardinas o noodles, eh perang pinaghirapan nila? Amen?
1: Amen?
0: Isipin mo. Sila ho ba'y nagkukumahog, mga kapatid, na gumising na madaling araw para ho kumayod at magsikap para po may pamumudmud sila? Hindi. Yang pinamimigay sa inyo, pera nyo din yan. In other words, sa mga panahong ito, huwag tayo maging makakalimutin. Ilang bilyon na po ang nailaang pera para lamang, mga kapatid, ha, sa flood control dyan sa Bulacan. Magmula po, mga kapatid, noong pong 2022 hanggang 2025, umabot na po ito ng 41 mahigit na bilyong piso. Bumaba ba yung baha? Ang katwiran, eh hindi, taon-taon, hindi sinisiguro natin na meron tayong flood control projects dyan, na mga pepondo yan. Taon-taon, obligasyon natin yan. Okay, obligasyon mong ponduhan, pero anyare sa pinonduhan? O obligasyon mo ring magnakaw? Nagiging obligasyon mo ng magnakaw? Dito ho sa Hagonoy, tatlong taon lang ang kanila pong budget sa flood control, 5.4 billion pesos. Hagonoy alone. Bumaba ba yung baha? Ngayon, kumusta kayo dyan? Eh di baha pa rin. Kasi nga, mga kapatid, yung problema ng baha sa Bulacan, ang lalim ng problema niyan. Pag yan talagang iyong inanalisa, at konsultahin mo mga siyentista, sasabihan ka, ang unang may gawa din ng mga bahang yan, mga politiko dyan na nagtayo ng sangkaterbang mga plaisdaan doon sa mga floodplains ng Bulacan. Tanungin niyo po si Ginoong Mahar Lagmay. Gumawa sila ng study dyan. So sino may gawa ng mga plaisdaan? Yung mga politiko din po ang gumawa dyan. Sino po yung mga nagtabo ng mga waterways dyan? Sila-sila din. So mga kapatid, pag pinag-usapan natin ang baha sa Bulacan, definitely po, mahirap na problema na ito ngayon kasi nandidiyan yan. Pero pondo pa rin sila ng pondo, ng pondo, ng pondo. Kasi nga habang nagpo-pondo sila, nakaw sila ng nakaw. At ngayon binabaha kayo at kayo po ay lubog na, ha? Sa tubig, pupunta sila. Meron pa kayong tarpaulin na wine-welcome ninyo ang mga magnanakaw sa inyo. Saka naman nakakita ng ganun. Hindi ba? Welcome pa ho kayo doon sa mga magnanakaw sa inyo. Anong tawag sa inyo? Hindi ba? Ninakawan na kayo, dadalhan kayo ng mga galing din sa inyo. Pagkatapos, sasabihin nyo, maraming salamat po ah, nakawan mo pa kami. Hello sa mga taga Bulacan. Kailan kayo magigising? Hoy! Gising!

0: dami nang matuto at kaklase ng mundo.
1: So it's important to always check.
2: Voila!
3: Check your facts.
0: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.
4: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
6: Sa ilang lugar dito,
7: sa mga lumangoy.
5: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
10: Denise Bodisancho po.
11: Ben Taringi po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
14: Julie Baiza po.
15: Kayla Macantas.
16: Mary Mon Reyes po.
17: Ariela Pascual po.
18: Halid, ako para balita.
19: By Regent.
20: Tayo

0: Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Louvier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Free DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Louvier. Araw-araw, goods ka!
2: True FM.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:16, mamaya bigay ko sa inyo ha kung kanino hatid yan. Pero bukas muna para sa mga kapatid po natin na nakatutok ngayon. Bukas umulan man o bumagyo, kahit gaano kalakas ang ulan, tuloy-tuloy po ang ating pamimigay ng premyo, ng kasiyahan at ng impormasyon din, mga kaalaman. Saan po sa mga nanay sa Barangay Longos, Malabon City po yan, sa Malabon Block 45 Covered Court. Bukas po yan ng alas 9 ng umaga para nga po sa Cerelac, Tambalang Big Sustansya sa barangay. Magkita-kita po tayo dyan bukas once again 9 a.m. Kasama niyo po ako. May mga ipapamigay po tayo ng mga papremyo, mga goodies, mga giveaways para sa ating mga nanay. Sama niyo po yung mga anak ninyo. Mag-e-enjoy din sila dyan. At higit sa lahat ay yung matututunan niyo po galing dun sa pediatrician na makakasama natin bukas. So once again, tomorrow 9 a.m. dyan po sa Block 45, Covered Court ng Barangay Longos, Malabon City.
4: Pero,
3: sabi ko na eh, nakita ko kayo, wait lang kayo dyan. Nire-ready na natin yan. Maniningil lang tayo. Pang barbecue natin. Ito na ang oras natin, hatid sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Facebook page, mga kapatid, Mayette de la Rosa, para makita nyo po mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Araw-araw may live selling po dyan. Si Ma'am Mayette mismo ang nagla-live selling ng kanyang mga alahas everyday on Facebook. And open na rin po ang kanilang live selling house sa Alabang, mga kapatid. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila para sa mga gustong maghanap buhay pero walang pamuhunan at kayo'y magaling sa live selling. Ito na po ang pagkakataon ninyo na kumita ng pera. Pero sa mga nakatutok nga sa atin ngayon, nandiyan na ba yung makakausap po natin ngayong umaga? Nandiyan na ba siya? Pwede na daw natin ito simulan. Mainit nga po itong usapin sa naging revelasyon po ni PAWAG Executive Director Yusek Benjamin Acorda sa Senate hearing po matapos itong raid daw sa isang steel facility. Diyan nga sa, tama ba ito? Dito nga po sa issue kung saan ang sinasabi nagkaroon ng hulihan sa China at hindi pinapakawalan itong mga Chinese workers natin ngayon. Ipinagtataka nga daw po ni Yusek Acorda kung bakit may kumpletong dokumento na daw agad ang Chinese Embassy kaugnay daw po ng operasyon. Alamin po natin ang iba pang detalye maya-maya pong kaunti dahil hindi pa sumasagot. Ito pong makakausap po natin ngayon. Pero para po sa mga kapatid natin na nakatutok nga ngayon, maya-maya din po ang ating happy hour. At abangan nyo rin po yung ating baby girls. Ang dami ng mga nagko-comment. Hala, yung mga kasama mo dati sa dating stasyon, nandiyan ba sila? New and improved po itong mga ito. Sing gaganda, sing huhusay, sing si sexy, sing gagaling gumiling, na dito pa po natulog, hindi po umuwi ng kanilang mga bahay, na-excite sila. Partner, na-excite sila. Hindi pa sumasagot itong makakausap natin. Ukol nga po dito sa sinasabi natin na nangyari dun sa Senate hearing last Thursday. Ito na po, nasa linya na. Kausapin na natin. Sumagot na po si Yusek Benjamin Acorda. Magandang umaga po, Yusek.
5: Yes, magandang umaga po. Ma'am BJ sa chat at Sir Ted Pylon. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig at viewers ng 2FM.
3: Maraming salamat po, sir. Thank you for being on the show, sir. Ano? Linawin lang po natin. Ito pong medyo mabigat-bigat ano, na nabanggit niyo po sa Senado last Thursday. Kahapon po yan. Ano po ito sinasabi ninyo na may tungkol sa posibilidad na hulihin ang mga Pilipino sa China? Gaano po, at ginawa na nga po na sa mga balita na po iyon, ano pong information na nahawak nyo po dito na talagang pinagbantaan muna at ngayon nagkaroon na ng hulihan?
5: Yun nga po, during the operation ng Sandia, 2 days after that, mga around May 17, if I recall it right, bumisita po ang representative kadu from the Chinese Embassy and there's so many things that we narify natin sa kanila and I try to explain to them that really what the PAOC and the National Bureau of Investigation is doing is that it's purely law enforcement enforcement operation. We are standing at the...
3: Sir, medyo... Sir, hello? Yes. Sir, paayos lang po natin yung linya nyo, ha? Medyo medyo garbled lang po sa akin yung dating para lang po mas maintindihan po ng mga listeners natin. Oo, pasensya na po, sir. Medyo pangit kasi ang signal ngayon dahil maulan. Yes, Yusek. Oo. Paulit lang po, ano po yung sinasabi ninyo, sir?
5: Yeah, last May 17, 2 days after the operation in Sanjia, the embassy officials of China visited me and yun nga po, na maraming pinag-usapan. I tried to clarify to them na yung ginagawa ng PAOK and National Bureau of Investigation are purely law enforcement operation and not directed against any particular nationality.
3: Kailan po nangyari ulit yung inyo pong meeting?
4: May.
5: Hello?
3: May po, sir. Tama po. Naririnig niyo po ako, sir. Malinaw naman ako.
5: Yes, malinaw po.
4: Okay, sige. Sige, pakiklaro lang po ulit, General. Please, ano po, I hope you don't mind. So, pinuntahan kayo mismo ng mga embassy officials?
5: Opo, opo. Pinuntahan po mismo ng opisina ng PAOK and they tried to clarify matters. Yung nga po, pinag-usapan natin. And pinaliwanag ko naman sa kanila that what we are doing are purely law enforcement operation and it's not directed against any particular national.
4: Opo. And at that time po, ilang mga Chinese national po ang nasa custody po ninyo or ng BI?
5: During that time po, there were 69 Chinese nationals that were taken into custody. Kasi pending verification po, kasi during the operation, they were not able to present any document that would show kung ano po yung legality with regards to their stay or presence in this company.
4: Oo nga po. So ano po ang nangyari sa inyo pong verification? Kompirmado po na mga ito po yung undocumented na mga Chinese?
5: Well, for the verification po with the Bureau of Immigration ay nasagot naman nila. So yun ang naging basehan natin in how to deal with them. Except for those persons na kakasuhan po natin kasi based on the investigation na ginawa natin, there are 7 persons that are subject for filing of charges against them. And of these 7 persons, dalawa po ang Pinoy.
4: Opo. Ito hong 5 Chinese na ito, nasan sila po ngayon? At sila ho ba'y subject to deportation o kinakailangan munang matapos yung kaso? Ano pong particular na kaso ang isasampas sa kanila involving nga po itong operasyon ng steel plant dyan sa itong Sanjia?
5: Well, itong mga 5 Chinese nationals, dahil nga napakawalan na natin, and even yung iba, if they were not subject, kumbaga wala sa area. They were never under custody. But based on the findings and the incorporations ay sila po ay nakasuhan. Sa aming pag-iimbestiga, ang mga kasong sinamba natin sa kanila ay base sa violations under Public Act number 12305 at saka Republic Act number 7394.
4: Ito ay patungkol sa?
5: It's more on the hazardous materials at saka mga environmental
4: po. Okay. Ito hong steel factory na ito ay sarado na?
5: As of now, we are trying to keep our guard to make it sure that hindi, as of now, we're pending the final decision on how to deal with it kasi po nga with the presence of this hazardous materials that may somehow it poses danger to if unnecessarily pinupuntahan or ginagamit.
4: So, yes sir, so to answer my question, sarado na po ito sir?
5: As of now po, based on the issue.
4: Okay, opo, sige po.
5: Opo.
4: Close na po ito. Ito po ay nakarehistro. Kaninong pangalan o kumpanya, sir?
5: I'm sorry, I don't have with me the records of the incorporators, yung particular names right now. So, yun nga po, sila po yung mga subject for yung mga sinampa nating kaso.
4: Opo. So hindi pa ho ninyo alam, kung sino po talaga incorporators nito, pero pag-aari po talaga.
5: Alam po natin, yun nga lang, sorry, but I don't have the list ko.
4: Po. Pero ito ho ba'y pag-aari ng mga pure Chinese o mga Filipino din po may may-ari po nito?
5: Well, may tinitingnan tayo na according to them, they are Filipino. So, but yun nga, based sa mga ibang naging investigations po natin, there are those who say that they are Filipinos. Tapos puso na rin po yung mga investigation tungkol sa mga birth certificates fraudulently acquired. Yun po mga tinitingnan.
4: Okay, sige po. So sir, yun ho bang mga taga-embassy, ano po ito? Yung mismo pong Chinese ambassador?
5: Yun po, no? Yung with regards to the names, I would like, if any, I would like to refrain from further naming them. And, kumbaga, sa atin na lang po muna. Just to make it clear lang, I explained to them during their visit na ang ating mga ginagawa ng NDIS.
4: Opo.
5: Purely no operation po.
4: Pero totoo po na sinabi sa inyo, please know, General, that the hardliners in Beijing are considering this for retaliation. Remember, there are many Filipinos in China. Totoo po sinabi sa inyo yon.
5: Opo, doon po ako medyo nasaktan bilang law enforcer, because I know in all my conscience that we are doing is just mandate being given to us, and we're not doing anything, something that should make them act like that way.
4: Opo, sige po. Thank you for your time, Yusek Benjamin Acorda. Salamat po, General.
5: Yes, salamat din po, Sir Ted, for giving us the time and giving me the opportunity to clarify that and saying to the Filipino people, kasi ang mahirap kasi baka yung hindi maintindihan yung ginagawa natin. What we are doing is just really to protect our countrymen at saka yung environment. Based at the workshops at saka seminars, discussions na ginagawa natin with regards to this be standard and hazardous materials ay matagal pong mawala kahit nakasemento na sa pader. Delikado po eh. At ay sagit hindi po natin nakikita, and baka mamaya doon na nagkakakansa ng mga kababayan natin, and yet ibibintang sa mga ibang bagay.
4: Opo. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, General, at sa uulitin po. Thank you. Salamat na marami. Thank you po. Si Yusek Benjamin Acorda, ang siya po naman pinuno ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yung dati pinamumunuan po ni Gilbert, no? Cruz. Okay, 9:29. Let's make it 9:28.
6: Good morning, mga kapatid.
4: Yan po ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Sarap magkape, panalo ka. Amoy pa lang, alam mo na kagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantown. Namain na po sa ating pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. Ngayon, bagamat masarap mag-usapan itong mga ngayon, itong sabi nga ni Mayor Benji, dapat talaga kapag panahon ng tagbaha, tsaka nag-e-eleksyon, hindi yung panahon ng tag-init o tag-tuyot, kasi nakakaligtaan ng mga kababayan natin yung mga pagnanakaw na ginagawa nitong mga taong ito sa pondo ng bayan, sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi lang po flood control, ha? Pati po yung mga control dito po sa pagguhon ng lupa. Sana ho masama sa investigasyon, kung iimbestigahan nitong mga aspaltong ito, yung rock netting dyan po sa Benguet na mismo sinasabi ngayon, klaro na hindi po efficient. At ngayon, klaro din po na, abay, para kang bumili ng per square meter ng lupa. Hindi ba? 2,000 lang daw po dapat ang isa noon. Pero sa kanila po, mga kapatid, nasa mga 14,000 o 15,000 yung bawat per square meter. Anyway, ngayon po kasi wala. Lumabas na pong katotohanan na yun po ay nagmimistulang palamuti lamang dyan po sa Cannon Road at ilang bahagi po ng Benguet, no? Kailan na imbestigahan yan at kailan mapapanagot ang mga taong nagnakaw niyan? Eh, si Sec Vince Dizon po, nung bago pa lang sa pwesto, eh, mahanga-hanga naman din talaga, di ba? Naalala mo? Ay talagang hahabulin nila. Ay talagang hindi sorted. Dito ho, talagang seryoso ang gobyerno. Oh, papanagutin natin sila, et cetera, et cetera, et cetera. Ngayon, sino ho mananagot dito sa pag-aaspalto ng EDSA?
3: Aba, dapat meron.
4: Mm.
3: Oo, kasi nga naman, kagagawa lang. Bilyong pisong ginasta natin dyan.
4: Mm-hmm.
3: Katapos, eh, sabihin na natin malakas yung ulan. Pero ganun lang ba kabilis? Masisira yung proyekto na bilyong pisong halaga.
4: Tsaka na ho natin pag-usapan muli yung presyuhan po nito per metric ton. Kasi ganun po ang sukatan yan. Pag bumibili ka ng gantong uri po ng mga aspalto na nung una, pakinggan lang po natin yung sinasabi po ni Ginoong Diso noong December 17, 2025 sa panahon po na pinonduhan na itong EDSA rehab. Nung una kasi ang daming plano dyan eh. Nung wala pa po sa kontrobersya si Ginoong Bonoan, hindi ba ang dami pong mga interviews din natin sa kanila doon sa magpapaliwanag kung paano nila gagawin yung face by face ng EDSA rehab. Naging asphalt na lang, overlay.
3: Mm-hmm.
4: Pero may mga reblocking din.
3: Oo.
4: At inuna yung busway.
3: Oo.
4: Ngayon kahapon mismo, kasama ko yung aking kumpare.
3: Oo.
4: Habang kami nasa auto, pinag-usapan ka namin kasi crash ka daw niya.
3: Ah, talaga?
4: Oo.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ng kumpare ko, yun nga.
3: May kausap ka bang kumpare?
4: Kahapon kasama ko, pare ko .
3: Ba, ayos siya.
4: Ayun . Pare ko.
3: Oh, pare mo yan. Yung pare mo yata na yan, kilala kong crush niyan, yung pare mong yan. Bawal yan magka-crush ha. Kasi may jowa na yan. Oo.
4: Hindi naman siya loob sa yung jowa niya. Okay. Anyway.
3: Sabagay, crush lang. Sige, tuloy mo. Ano na pag-usapan nyo? Naramdaman nyo yung mga ano?
4: Yung lalim? Magmula sa EDSA Guadalupe hanggang doon sa malayong bayan ng Trinoma.
3: Ba? Kamusta ang biyahe nyo? Smooth ba?
4: Para akong bumiyahe ng Bangkok.
3: Ang tagal. Ilang oras? Ilang oras ang biyahe mo?
4: Mayigit 2 oras.
3: Uy! Sakit. Nakakangilo.
4: Pero sabi ko nga, sa mga nasa traffic, huwag na ako kayong magalit. Talo ka ho kayo dyan pa nagalit po kayo.
3: Tama naman. Wala naman kayong magagawa sa traffic. Unless maglalakad kayo, iwanan mo yung sasakyan mo dun sa traffic. Di naman.
4: Oo. Pero isipin po na lamang ninyo, sino mga may gawa nito? Although yung volume ng auto, given yan. Pero yung pong dahilan pa ng pagbabagal ay yung mga lubak-lubak.
3: Iniiwasan siyempre ng mga sasakyan.
4: Puntahan lang natin to. Si Secretary, nung kanya pong ipinapangalandakan, itong binabanggit niya na Stone Mastic Asphalt Technology na para bagang, bagong-bago lang pong teknolohiya at made in Japan. Panoorin po natin, pakinggan po natin to.
6: And then we will be using new asphalt technology. Dati, yung traditional asfalto lang, yung nakikita nyo ginagamit ngayon. Now, we will be using stone mastic asphalt technology. Itong gagamitin sa EDSA, I don't think it has been used on our national roads yet. No? Itong technology nito, makikita nyo ito mostly sa Japan. No? Kung makikita nyo yung mga asfalto sa Japan, ito yung gagamitin nating teknolohiya. Dahil hindi na nga tayo magre-reblock ng lahat, kailangan natin asfaltong matibay. Hindi yung asfalto isang ugan lang nasisira na. No? Daanan nga ng tubig nasisira na. Ito mas matibay and mas madaling i-maintain, mas mahaba ang maintenance life nung asfaltong 'to. Mas mahal siya ng konti pero dahil nga hindi siya ganung kabilis masira, mas matanggal ang kanyang maintenance life. So, yon ang pagkakaiba nung lumang plano at nung better plan na gusto ng ating Pangulo. So, this is now the better plan.
4: Better plan nga naman daw ito kasi nga made in Japan at hindi siya madaling masira. O nga naman, kailan ba na ilatag ito? Kasi po yung sinasabi niya na bagong teknolohiya lamang, with all due respect, alam niyo po, meron na pong may isa pong bihasa dito po sa usapin na ito. Ang nag-post nga din at kompleto po ito ng dokumento, sinasabi niya, doon pa lang po nung una yung Andrew Avenue, ito po ay dito ho, sakop po ito ng South Manila District Engineering Office ng DPWH. Noong pa pong 2015, ito na po din yung ginamit na asfalto dyan. Noong pa po ito, Stone Mastic Asphalt, SMA. Pero dati-rati po, mura-mura pa yung presyo nito. Yung unit cost nito per metric ton is 8,400. Kasi ngayon, dito po sa bagong kontrata, lumalabas mga kapatid na, well, siguro inflation, eh mga nasa 15,000 na mahigit. Dumoble ho halos, no? From 2015. Pero yung ganun teknolohiya, yung pung-uri ng ganung asfalto, noong pa ginagamit yan. So, ikaw rin mag-iisip, bakit sinasabi niya na para bagang bago ito, mas matibay ito, gayong noong pa ho ito ginagamit ng the same contractor. Ironically, it's the same contractor.
3: Alright.
4: So hanggang dyan lang po tayo muna mga kapatid. Bagamat ang ating pong programa ay matagal na pong humihiling po kay Sec Vince na sana nga'y pumayag sa panayam, kasi ang dami namin tanong sa kanya. Napakarami, as in super dami.
3: Sobrang dami mo naman tanong. Ako,
4: nakatanungan.
3: Ang gusto ko lang muna itanong, kumusta ka, Sec Vince?
4: Okay.
3: Oo.
4: Ito muna, doon sa ating po nakapanayam kahapon sa ating winner, sa ating What's On Your Mind.
3: Yes!
4: Tatawagan natin dahil siya po ay nagpadala ng prueba, patunay sa kanyang mga kwento, and meron po tayo magandang balita para sa kanyang pamilya. Amen!
3: Amen!
4: Amen indeed.
3: Eto na. Magbabalik pa rin po kami ha, walang bibitaw.
4: At ang ating pong pagbati ngayon ng happy birthday, saan ba sila na rampa?
3: Sa, ah, dito. Dito sino ba?
4: Yung
3: mga birthday celebrants natin.
4: Yung, anong birthday?
3: Ay, sorry. Sila yung dancers dito sa harap.
4: Kakasya pa sila dyan?
3: Kakasya sila dyan. Maliliit lang ito kasing katawan ko itong mga ito eh. Lahat kami ay extra small.
4: So kasama ka?
3: Oo, dito ako. Kakantahan ko sila. Ako ang kanilang kumbaga cheerleader habang sumasay. Kasi partner, mind you, nag-practice ito ha.
4: Uh-huh.
3: Nag-practice itong mga ito. Uulitin ko, hindi umuwi.
4: Okay.
3: Dito natulog para sa dance number na ito. Sinabi sa mga magulang na sila'y mapapanood sa programa ni Ted Filon.
4: 30 seconds lang po ito ha.
3: Ano ba yun? Baka... Oo.
4: Uunahin ko na ito kasi...
3: Totoo, hindi talaga umuwi itong mga ito. So, sa mga excited na po sa baby girls, abangan nyo po
4: mamaya. Magbabalik po sila ang ating baby girls, ha? Okay. Kung sakasakali ba, sasama kayo sa amin?
3: Oo. Oh, sasama natin yung mga yan. Saan tayo pupunta?
4: Sa kainan?
3: Yun ang gusto nila. Oh, ayun na. Sino mga sasama sa amin? Ni Manong Ted. Uy, ang dami. Ay, halos lahat.
4: Sama kayo lahat?
3: Masasama mo ba
4: ito
3: lahat?
4: Tasang kamay.
3: Sino mga gusto sumama? Oh, puro babae ang gusto sumama.
4: Oh, iba mo ng technician, ayun.
3: pwede daw pa siya sumama kasi bago natin ito eh. Oo. Gaano ba kadami ang pwede mo isama doon? Sa kakainan. Oo. Gaano kadami ang pwede mo isama sa kainan?
4: Eh, kung ilan ba gusto mo?
3: Yan ang gusto ko sa'yo eh. Oo. Anong kakainin?
4: Ha? Buffet.
3: Yan.
4: Buffet. Okay, eto ho mga kapatid, abangan ang ating pong introducing ang kanila pong Made in Performance. Kumbaga po sa episode, pilot episode.
3: Nako po, ito na aabangan every Friday, nagbabalik.
4: Ito ho mga kapatid, ang ating pong pauna pong edisyon sa ating Undas Special.
3: Uy! Nag-make up pa. Abangan niyo po mamaya ang baby girls at ang happy hour ng programa. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Get out!
1: Ang True FM News.
8: I'm Chef Lau, the rocker chef.
9: Let's get it on!
8: Ang bilis tumago. Hoy! Itay mo!
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
8: Ano?
9: Tumobla pa! You choose which ingredient.
11: Mabukas pa kayo mga kakatay.
12: Anong gagawin mo ngayon?
11: Pantikim lang.
13: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
8: Luka. Ay! Are you okay?
13: Medic? Do we have a medic?
11: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
13: Feel of pressure!
8: Hindi ako nasusunod na bayan o hindi. Naku, patay na. Tulog na tulog.
13: Mystery ingredient, Mr.
11: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
14: Oo, aabot yan.
13: Ayaw mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
1: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita.
12: pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
14: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalam na.
12: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
15: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
12: Kwentuhang maisaysay.
16: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
12: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
17: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
12: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
18: Nasunog na yung kwapaw.
12: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
19: Talasinya, oh, let's start with that.
20: Para mas maintindihan.
12: May lugar ka rito, kapatid.
21: It's a beautiful day!
12: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
0: Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Free DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwilier. Araw-araw, goods ka.
2: True FM.
4: Alright! Ito na po ang ating pilot edition. Isasama ko na yung... Set, iyan mo na eh. Alalayan mo na sa pwesto kasi we only have a few minutes. Alright, meron pa tayong tatawagan na ating mga mapapalad na tagapakinig na tatanggap po ng napakaraming biyaya, mga kapatid. Alright, ito po ang ating honey trap.
3: Ano honey trap?
4: Version.
3: O kung merong baby dolls, meron namang voodoo dolls. Baby girls po pala ito.
4: Alright. Oo. Ito muna, unahin ko lang ito ha. Happy birthday na kay Engineer Tony Villasenor ng PCA Metro from Neil. Magkilat ng boys and Neil. Tingin naman discount. Mahal-mahal lang inyong produkto kaya.
3: Good morning, Sir Neil. Ano ba produkto
4: morning,
3: nila, Sir
4: Neil? Engineer Tony Villasenor. Maligayang bati po sa inyong karawan. Hello, girls.
3: Naku,
4: good morning.
3: Naku, nagbabalik. Kilalani muna natin sila isa-isa. Sige. Bago natin sila pagsayawin.
4: Sige. Opo, mga kapatid, please introduce yourselves, baby girls. Yan.
22: Hello po. Ako po si Yuri.
4: Yan.
22: Hello po. Ako po si Bianca.
4: Yan.
23: Hi, I'm baby girl Jaisel.
4: Ayan, oh.
3: I love it!
4: Wala ako ditong listahan ng mga magbe-birthday, ha?
3: Nasa screen natin.
4: Nasa screen natin. Oh. Ako yung magpapalit ng antipara ko.
3: Oh, sige. Uunahin ba natin ang pagbanggit ng mga may birthday o sasayaw muna sila? Birthday muna, birthday celebrants. Tama, no? Kasi birthday.
4: Ewan ko sa'yo, ikaw nila, hindi sumusunod sa...
3: Ngayon! Diba? Ready na ba kayo? Naku, ready na sila.
4: Alright, sige. So ito hong, para po sa mga nanonood ng Itbulaga, nanonood po ng Vibe, sa lahat po ng mga entertainment shows po, mga kapatid ng TV5, ano ho, sa mga nanonood sa inyo, manood lang ho kayo.
3: Okay. Once again, our baby girls, we have Yuri, we have Jaisel, and we have Bianca. The Baby Girls of True FM.
4: Baby Girls, birthday ni Attorney Persida Rueda Acosta ngayon.
22: Birthday din ngayon
3: ni, isa-isahin muna natin, Ruth Cabal, Rome Ortigas, Malu Castor, Rene Castor, Kenneth Maming, Josephine Castor, Grace Sofesencia, Ariel Arellano, Carlo Gracilia, Leclec de la Cruz, Lloyd Tagalog, Leonard Bello, Nico Flores, Renz Aquino, Alvaro Garcia, at Asher Advincula, maging si Leila Segiban. Birthday nila ngayon, girls!
24: Birthday nila ngayon!
25: Happy birthday!
24: 2, 3, Birthday nila ngayon!
3: Yes! Yes! Uy, eto na! Sumasayaw na po, mga kapatid! Napakahuhusay! Ikendin nyo yan, girls! Okay, umikot-ikot! Ang gagaling! Wala pang nananakit na mga buto sa ating baby girls talaga.

0: Hey! Hey! Once again, mga kapatid, our baby girls, Kaway Kaway. Maraming salamat. Yan po ang kanilang first performance dito sa True FM. Nakita mo, masabay-sabay ito sa amin. Diba? Ang husay ng baby girls natin, isang araw daw nilang pre-practice yan, baby.
1: Alam mo, ang kagandahan dito sa kanila pong performance na ito, ha? Salamat, girls, sa uulitin tayo.
0: Tumaas ang viewers sa Facebook at sa YouTube Live sa inyo. Talagang tinignan kayo.
1: Alam mo, ikaw'y sa kanya talagang emosyon, ano ho, ay kitang-kita na siya po, mga kapatid, ang inahin ng baby girls. At dahil dyan, tumawag na po ang...
0: Uy, ang management?
1: Ang FBI. Dahil mukha pong maradagdagan ang extradition na gusto nilang gawin ngayon for human trafficking.
0: Madadagdagan ang mga gustong padala sa Amerika. Aray ko ba? Maraming salamat, Yuri, Bianca, and Jaisel.
1: Alam mo, dapat talaga meron tayong Christmas party na may ganyang klase ng mga pa-contest.
0: Sinasabi ko, si Yuri, nag-i-split pa yan.
1: Sana nga, pang Christmas party yan.
0: Naku, proud na proud daw ang kanilang mga nanay dahil nakita sila nagsasayaw. Tingnan mo si Kuya Aaron, tumayo pa nung nagsasayaw sila. Napakahusay. Ayan nga po, mga kapatid. So next Friday po ulit.
1: Sa ating Christmas party.
0: Saan kaya gaganapin yung Christmas party na yan?
1: Alright. Ito po ha, ating pong tatawagan ang ating pong winner kahapon para po sa ating magandang balita para ho natin mawakasan ang ating pong linggo ng ating pong paghahatid ng programa na maganda po ang ating pakiramdam. Kumbaga po, ito ho yung ating inspiring story. True
2: FM. Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng ala.
3: Mga balitang bisdak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon. Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga halinggi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
4: Nandito tayo, tayo magsusulve ng problema, magkaalamahan.
3: Para sa mga naghahanap ng kasagutan,
5: teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
3: Kwentuhang maisaysay.
1: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
3: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
6: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
3: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
7: Nasunog na yung kwapaw.
3: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
8: Palasiya. Let's start with that.
9: Para mas maintindihan.
3: May lugar ka rito, kapatid.
10: It's a beautiful day!
3: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
0: Kapatid, nagbabalik po tayo 11 minutes bago mag-alas 10 ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay kakambal po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. At eto na nga po, mga kapatid, balikan po natin itong si Princess The Store na una po nating nakausap noong August 13. Kahapon lamang po yan ng Taytay Rizal.
1: Ito yung 5,000 na kanila pong natanggap. Pambili ng bigas po. Ano po? Okay, go ahead.
0: Ito na, mga kapatid, siya nga po ay 39 years old. Dati po siyang tindera ng almusal at ngayon nga po ay nag-aalaga doon sa kanyang tatlong anak. Nakikinig daw po sila sa atin taong 2021 pa. Tinatry niyang sumali at ngayon lamang daw po napili para po dito sa ating programa. 5,000 pesos, tama ba? 5,000 piso, 4,000 pesos ang naipadala po dito galing kay Happy Man, Happy Daddy, Happy K, at kay Happy Kusinera para nga po sa pambili ng bigas at pambaon po ng kanyang mga anak. Ang sabi nga ng aking partner dito kahapon, kung may pangangailangan yung bata para sa kanilang eskwela, tawagan mo lang kami. Yun ang sabi niya dito kay Princess. At ngayon nga po,
1: iba yan, girl, no? Yung ating sinabihan na kung may pangangailangan, ito yung nando doon sa probinsya. na kung meron kang...
0: Ay, yung binigyan yes, ng ito, laptop si Richel.
1: Hindi. Yung binigyan natin ng pambili ng sapatos.
0: Ayun.
1: Yung nabigay sa nanay, right? Itong kahapon, girl, ito yung kahapon na sa ating pong pagbibigay sa kanya ng 2,000, tuwan-tuwa, naging 3,000, 4,000. Natanong ko ano ba ang kailangan nung kanyang anak sa pag-aaral.
0: At ito nga po, ang sinasabi niya ay para daw po sa mga pambaon ng mga bata. Yun ang sinasabi, pambili ng pagkain din nila. Pero ngayon, meron siyang papakita sa atin na video ha. Video po nila dun sa kanilang munting tahanan. Papakilala niya rin po yung kanyang tatlong anak at maging ang kanyang asawa. At yung video din po ng kanyang anak na isang working student, meron din tayo dito.
1: Mm-hmm.
0: Larawan din ang school registration form nitong panganay na anak niya na nag-aaral po sa Polytechnic University of the Philippines.
1: Kasi tsaka kahapon, baka lang medyo, alam mo yun, yung ating memory gap, no? Hindi po generational gap.
0: Ulitin
1: ko,
0: na, oh, sige.
1: Nalimutan mo kaagad, kahapon, tinanong ko si nanay. Diba, nag-aaral yung kanyang anak sa college, working student.
0: Correct.
1: May kailangan ba yung kanyang anak?
0: Yes.
1: Nahihiyaman daw siya sabihin, sabi niya, laptop. At printer.
0: Yan.
1: Naalala mo na?
0: Naalala ko na.
1: Ayun.
0: Sa dami ng nabigyan ng laptop dito, naalala ko
1: Hindi,
0: na to.
1: Sa dami na nakain mo.
0: Yun na nga, ang dami. Nakainami ako siomay. Tsaka yung tofu, masarap. Pero ito mga kapatid, puntahan po natin.
1: Chacha, alam mo chacha. Yung tofu, papatalino daw yun eh.
0: Parang iba sa akin.
1: Pag-memory daw yun eh.
0: Naka-apat pa naman ako habang busy ka sa pakikipag-chikahan. Naka-apat ako square na tofu ah. Pero ito mga kapatid, balikan natin.
1: Laptop po, tsaka printer ang kanyang hinihingi
0: ah.
1: Yes. Opo. Paumanhin po kasi itong aking partner ko minsan po siguro na sobrang ng anesthesia.
0: Memory gap. Ito na mga kapatid, panoorin niyo po ang buhay at patunay sa kwento ni Nanay Princess The Store dyan po sa Taytay Rizal. Narito mga kapatid.
7: Hello po, Ma'am DJ Chacha, Sir Ted Tylon. Ito po yung aming munting tahanan.
0: Ito na. Tayo po yung iniikot na, pina-house tour. Mga bata, gumagawa ng assignment.
7: Ayan po ang aking asawa, kadadating lang po. Tatrabaho po siya bilang messenger. Ito naman po yung anak kong pangalawa. Siya po ay grade 8.
0: Gandang bata.
7: At ito naman po, siya po si Marilex. Mm-hmm. At ito naman po yung bunso namin, si Samantha. Siya po ay grade 4.
0: Mm-hmm.
7: Yung eldest ko po ay wala pa po ngayon dahil nasa trabaho pa po.
0: Sipa.
7: Yun lamang po. Maraming salamat.
9: Welcome to McDonald's, guys. You may take your order.
1: Anak niya. Papabidyo yung anak niya habang working.
9: Large meal na po.
0: Grabe. Ito siya.
1: Oo nga.
0: Nandun siya sa may ano drive-thru counter.
1: Siya yung kumukuha ng order.
0: Isang fast food chain.
9: Alright.
0: Ayan na siya. Diba? Hindi hinihinda yung pagod din sa eskwela. Diretso po. Ito yung picture naman niya sa school, sa library nila.
1: Sa PUP nag-aaral po
0: yes,
1: ito.
0: Yes, scholar ng bayan mga kapatid.
1: Okay, so ang kanya hong pangalan ay si Princess Distor. Tama?
0: Lexine. Si Princess Distor ay si nanay.
1: Yung nanay nga sinasabi ko. Masyado adelantada ka masyado. May lakad
0: ako,
1: ka ba?
0: Wala akong lakad. Pero nagulat ako. Akala ko naipasa sa
1: ang
0: iyo.
1: Ang pangalan po ni nanay
0: yan.
1: Ay... Yung anak niya ay si...
0: Lexine.
1: Sino nga kausapin natin? Si nanay?
0: O si Lexine. Okay. Si nanay.
1: Kasi baka naka-duty ngayon si Lexine. Alright. Nanay, Princess, maganda umaga po.
11: Good morning po, Sir Ted.
1: Oo. Nasaan na si working student, nanay?
11: Ay, ngayon po, tulog pa po kasi inabot po ng hanggang 12 yung duty niya kagabi. Na-extend po kasi.
1: As in working student siya, siya ho ba'y natulong din sa inyo para sa kanyang mga kapatid?
11: Opo. Pagka kagaya po nung minsan na may kailangan po kaming ipaprint, eh kasi ang dami po, inabot po ng 200 pesos. Binigyan niya po ako nung 100 pang dagdag po para dun sa kailangan ng kapatid niya. Saka po minsan kapag may gusto po yung kapatid niya, pag may sobra po dun sa kinikita po niya, binibigay po niya sa mga kapatid niya.
1: Opo. Ano po daw ang kanyang ambitions? Kailan kaya namin maaari makausap tong batang ito?
11: Pwede naman po mamaya. Baka after lunch po.
1: Sige. Makikipag-appointment po kami. Natawa na mo. Grabe, tawa ni Chacha. Ano, Chacha? I will spank you.
0: Mag-extend ka bang ganito?
1: Hindi nga.
0: Kinabahan ako na sinabi ni nanay.
1: Pag-appointment nga ako eh. Nanay, ganito nanay ha. Wala ho naman problema doon kasi naunawaan namin yung bata ho ipagod rin sa trabaho. Alam nyo ho, maraming ganyan ha. Kailan lang ho siya makakausap kung sakasakali po sa Monday to Friday, 6 to 10 in the morning, para ho natin siya makapanayam lang po kasi gusto ko ho siya makilala at matanong, no?
11: Apo.
1: Ang kanya ho, kung ano ba ang kanyang balak sa buhay, itong kanya pinagdadaanan, para lang ho maging inspirasyon sa maraming mga bata, no? At mga magulang Apo. Din na gusto nga po magpatapos sa kanilang mga anak. Alright, ano ba daw ang ambisyon itong anak ninyong panganay?
11: Sir, gusto niya po talaga makatapos. Tapos ang gusto niya po is makapag-abroad po sana.
1: Mm-mm. Bilang?
11: Kung ano po, office work po, or kung ano po yung banko po, ganun.
0: Mm, financial kasi management
11: Opo. May mga kamag-anak din po kasi kami na nasa abroad na ang sabi po, once na makatapos siya, pwede po siyang tulungan.
0: Maganda yun, okay.
1: Kasi nga, ito rin po yung mga siguro eh, gusto talaga mag-abroad, no? Kasi alam mo na.
0: You for better opportunity, syempre.
1: Okay. Ganto nanay, ang kailangan po ng inyong anak ay laptop na maaari kanyang makatulong din sa kanya mga kapatid.
11: Opo.
1: Okay. Laptop is granted. Yan. Okay, ha?
11: Hi! Thank you, Lord. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po.
1: Alright. So, yung laptop na yan, kasi sigurado po ako, si panganay po naman, magagamit din yan para po sa kanya mga kapatid ngayon na ang mga grado nanay ay nasa, ano ho, diba? Meron siyang kapatid sa high school?
11: Opo, grade 8 po.
1: Oo. At saka yung isa ho naman ay grade,
11: 4 po.
1: Grade 4 po.
11: Oo,
1: malaking tulong po ito. At kailangan din po ninyo kailangan din po ninyo ng printer.
11: Opo.
1: Kayo ho ba'y nakapagtanong na magkano ang printer?
11: Hindi po ako sigurado, pero yung may mga nakikita po ako sa video po sa Facebook, mga 4,000 to 5,000 po.
1: Okay, sige, ganito po nanay ha. Yung pong 4,000 ba nagamit na po ninyo, hindi pa?
11: Hindi pa po.
1: Oh, yung 4,000 po, ibili niyo ho ng bigas, pagkain, para masiguro ho na meron pang baon ng mga bata. Alright, opo, ito pong sir. Printer na, ano ba ang pinakamalapit na mall sa inyong lugar?
11: SM Taytay po.
1: Alright, sige. So ganito po ah, ito pong aming punong abala sa aming pong programa, makikipag-ugnayan po sa inyo para ho doon sa kung paano niyo makukuha yung laptop at yung pong pambili nyo ng printer. Alright?
11: Thank you, Lord. Thank you po.
1: Pinakamainan po dito ay yung pong inyo pong natanggap na 4,000. Bumiyahe po kayo sa mall. Maghanap kayo ng printer doon na kumbaga kailangan po ninyo talaga and very practical na sa ganun po, yung presyo po nito ay maipadala po namin sa inyo.
11: Ay, sige po. Maraming salamat po.
1: Alright. So, huwag ho kayong mapasalamat sa amin at sa aming programa. Una po sa lahat sa Panginoon. Amen. Nasa kanya ang lahat ng pagpupuri. At sa mga happy anonymous natin, yung pong laptop galing po kay Happy Kuya, yung pong printer galing kay Happy Anonymous, yung pong 4,000 galing po kay Happy K, Happy Man and Happy Daddy, at kay Happy, yung isa pang happy natin. Sige po, go ahead po nanay.
11: Unang-una po, Lord, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mabigay sa mga anak ko yung pangangailangan nila dahil kung kami lang pong mag-asawa ay hindi po namin kakayanin. Maraming salamat po sa lahat ng mga Happy Anonymous na patuloy po na tumutulong sa mga kagaya namin. Sa programa niyo po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, maraming salamat po. Dahil kayo po yung naging paraan ni Lord para mabigay sa mga tao yung mga pangangailangan nila na nahihirapang makamit. At saka po, maraming salamat lahat dahil binigyan niyo po ng magandang laban yung mga anak ko para makamit po nila yung mga pangarap po nila.
1: Magandang laban, ika nga, no? Kasi po, maraming tao po ay ang galaw sa mundo ay patas, pero ang mundong ginagalawan hindi patas. Amen?
11: Oo nga po, sir. Amen.
1: Sige, so...
12: B107.9
13: Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
14: Time check brought to you by
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: kinabuhan na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabbos's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang pala ang iBerry ay hindi

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action may sig minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9 Retro City.

0: Bom, vai me aí, né? Você me abate aí? Ok. Horas, Bogos, minha Filipinas. Governor Carlos Jericho Eco Pitilla. Bilis talaga ng oras at panahon, ano? Ba, alas 4.19 na.
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte. The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network. Himang Rawon! Ano ang mga isyung ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himangrawon, aton paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaruhon. Himangrawon, ang iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himangrawon. Himangrawon.

Hello. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mapahing nga ko, mayong hapon kanin yung tanang may gala. Kumusta? It's Friday. Kastilan, tahimik. Sao mo rin kalibutan, oy. Dali, ramuntahan si Punon. Di bali, kinanglan niya mag-irot pero niya panlawas, ha? Sutra nga paso, katapos sa binokan, laki di rin natin sa pag-uura. At least di rin kita pareho yan dito sa Metro Manila, no? Alito, katera mga bubunok, Bagyo, Pinagkiron, thank you na lang din niya to mga region ng Tore Kitenica, bibig niya, baga naman mga talagyan, hindi sumapasok lang. At panunod ko rin ulit ang pasok. Mga kasangkayan, yung nga itong pag-yarn ng tradisyon, at ang pantarusay ng inyong mga ramon, nandi kita ito ng waray tumpay. At baga, gastos na yung gobyerno, para mga kita. Pero, labot na ini, hinalot na iwasan. Sunod na semana. Excuse me. Grabe eh. Mataas na loob yung Tracy Blana. Anak ng titing. Nagpaubos katapos yun ang mataas. Ano yun eh? Bagaman yun yung laban-laban, bawi-bawi. Hindi mo kailing kumaagin. Tungod din yan ang kasangkayan, waray klaro. Nga baga magkatauyon o matutuhay na ini nga sa ramo. Ito ha Iran, nga niton kanan Amerika. Inigod talaga nga Strait of Hormuz. Sige, bibinantayan ito mga Iran yan. So, nahangit na lang ito sila ng Amerika. Nga, ano ba kamo? Magsasaramok na liwat yun kung baga di rin magkaturuhay. Ito ang deadline it's sa Mississippi. Na kung di rin magkaras, ya, nasamok na liwat. Ano ba talaga kuya? Mas ilan ginoko. Na lilipay na kita kaya nag-ubos yung 4 pesos. Ito yan na, mataas na yung 3 pesos. Naman yung linurong at sabaho ng mga efficientic. Talaga sinukuhaan yun eh. Ganda talaga dito ha, Vera. Yung mga naamin, mga dati na pang barco ha, Strait of Hormuz. Para matungay na ganda din eh. Ito na doon sa kamayada yung sakripisyo. Ikita ng mga gunti ng mga nasa, na natuwang yung lana dito Vera. What about yung kumuha na natin dito ng mga lugar? Pwede makuha nito lana, di ba? Pero kaya waray mo, budlot man lang nga ito si Rindu. Kaya, naali naman, waray naman. Haluyohin yung kasangkayan nga itong mga himang rao na pagkena. No? Ito na Malacanang at pag-awas na nga. Kaya ito yung salamutan. Kaya itong 24 billiones na leadership fund. Pero ito maaram. Siguro na itabi ito, waray sumati ang presidente. Pero mamay ka man ito mahatagin pag 500 million kada senador ng 1 billion kada committee chair. Ang committee chair man ka ito ang INSA o BPWH, aday sa ito 1 billion. Pero oro naman na ito nga waray itong maaram. Siniliwat naging pag-awas. Yan ang liwat din itong pag-awsa na naka-alarma ka pala kanyang. Ang magpag-awas ng statement si former DPWH Secretary Manuel Binuan. Ano ba talaga yung pag-ibiyan na yun? Ano yung nakakaintindi ko niya? Magbaga na sakay o baga na kontra? Wala mo nito yun. Bulang ang hindi pinauro-control lang. Aruyag naman, aduro naman. Waray klaro. Gaan naman kita yun yun na, patas ang kaya na umagot sa sitwasyon, ano? Ada na lang kita yun yung mga paamot na lang itong basol-basol.
kailangan. Tama na. Sundra na. Hindi rin ang maupay niya ng pamalakat. Sa tinuod, hindi na sininayon administration. Walang ibahin na hiniminulayan. Para i-baga klaro din. Butang man yung mga pwesto, ito meron mga sekretary, natang perla kasamana, liliwanan. Ito asin yung administration. Ano talaga, pagbabago o pabago-bago? Ano yung mga dato, nangiging kamatihan na bisan ng tao yun. Kaya nagkalilipong ulitak ulo. Kaya nalipong, lilinipong pa. Mr. President, kaya na ganito, ito malata dito ang mga administration. E pag ando dito ang panahon, tao mag-uul na nga ni, mabaro na nga ni nga, di naman natutuhay. Sabay mag-iwan. Pero malabo ano? Pero nga danan, dito nga polis, militar, mga wish. Pero na lang nga danan. Pero maladi yung kaawahan na lang yung may kalay kong isa niya na pagtagabag yun. Intelligence gun. Ang palilisa. Confidential gun. 6.77 kabilyon. Ano lang ito ng bilyon? Ito lang ginagawa. Isa niya pagdakupit mga darak. Kundi na nakakadakupit. Tapos ng intelligence gun. Kaya dapat ano niya yung mga pundok? Kapalilis, ang mga mga nasihit sa lapit bigyar, mga ginmong inulayan. Ano ba ito yung kawabuti sa sabit yung hindi niya? Mga tao, baka na nyo. Ano yung kalay ito? Mabuting tira ini, sa bilyon, na budget. Confidential non-intelligence fund. Ito pang misaw na lang. Ilang ginawakot. Amo nito abutan? Confidential fund, intelligence fund.

0: من البداية عن التلاتين عن التفاروتة نظر بصراحة يجو يقول أنا بدنا Iti ba ini kung pinto di ba diri. So yan ang naliwat. Ambot kung madadayon o kung diri madadayon ni kung parang kaya nga niskilot yan. Kadaan mo problema. Kung baga sasakyan lang din mo, di siya nino di da nga baga labi na yung mga politiko, gikin rin tatawala. Ang isos kaya ito na diri mga madayon ni kolosyon. At yung kalorosos, dayon ito. Ano ba talaga? Ini mga senador, ini mga congressman, ano din ano si Ren Buga. Sumeringani, dapat unta. Sumeringani nga dayo. Dayo na. Rarasunan kay magastos, natapos adi nagsusunod-sunod sa kalamidad. So, kinanglan nga mag-iban. Amo lang yung magastos na nagyapo yung commissioner ng eleksyon. Di man itong natanan, kaya dito Luzon, amo pang dito na nasalanta sa rin panera, itong pagyungan inin na uuran, no? So, mga ano mang kita hindi yan, ha? Kundi no? Rin ini igpanayon. Parang nga akong, kung amo mang dito yung susunod, kung may naman kita balaw, whether you like it or not, rain or shine, my election barangay nga is it. So, wala ka simple kakon panlantaw. Maruwayag man sa mga inyuliyo. Hindi ako lang isusunod. Kaya may damang kita pala. Ngayon, naka dito ngayon. Di na liwat. Ano may karansin ko nito? Lamang natural sa administrasyon. Lamang itong era tao. Kaya ano ang pwesto? Kaya ito linurong. Kakalito niya nakakaaring. Diba? Anyway, wala naman may hihimo. Again, sabi ko pa, wala siya may hihimo. Ito burot ano niya na. Minarkusay, ini minarkusay. In short, parang si John, minarkusay nga ni, natanay kong dara. Ang bintong, pangrapot, pinagyaw, natanay na na. Mas labaw pa noon na nga, nag-aabi nga nagkapot ang Malacanang. Grabe yan. Amo na yung intuition din niya. Tuyo la. Yung kasayin. Saan naman kita yung mga tao. Yan ang naman, ang sistema yan ah. Ginpapagutuman kita natapos kong pipinanagan para pagkabuti 2028 para yun. Pero naman utang. Hindi patal-patal yung nautang na magkabayad pa makita. Yung mga presidentin malang kaputito maling ko ng mabay na pag-utang ng Pilipinas. Waray nangangat na pag-utang ay mga nasun. Nasa rin nga, Philippines, no? It's most corrupt country all over the world. Talaga. Kapag kita, katulog. Ewa ka upat. Listo ito ni Kadugito di Kalima. Ilalagay ako niya kurap. Ang nga nasa. Paraw ng duro. Diba? Anyway, hindi kita kasangkayan. Ano? Hindi yan ang atang pag-uwi ng mga. Simple ka lang. Hindi mga iba ko una. Sipado ko nga area ko ekonomista. Ano ka? Hindi, mandiwat ako abugat. Ano? Pero diri ko ini ko sa angkayan nakikita na may ada pagbago. Di alang manakini na suso, alang manakini na kontra. Alang kamong sumati, diba? Diri ako ni na uyon, ng diri ako na ayon na tinuunta. So yan o. Ini yan ang pag binako, pag hinataas itong utang sa Pilipinas. Oh my God, sobrang na 30 trillion is na utang ng Pilipinas. Hindi ko makakapayusan. Ina-inano ini. Ina-inano ito sa lapit ng gobyerno. So, saan itong mga tag-obserbar? Mga ekonomista ini, mga magkarit ini, mga negosyante. Parang kamutera ng obserbasyon. Tama man ini. No? na ito ang pinanhingaran. May bayan siya na rin ang kontrada ito yung administrasyon. Basta bumalabag yung trait administrasyon. Magsumatay sa maturang kakasuhuang kaya administrasyon. Gabay na lang ito ni Sumakay, Francis Pah. Animan ka siyang gaya. Kaya ano nga may anda kita inin tinatawag na fiscal deficit. Karagsig yun, ang hihingalo, nagpintikan ako ng utang. Deficit. Oh, pwede na kumpara ni ibang mga mayor na hindi maaaring ko na ang deficit. Ngayon, oh, deposit man nga ito. Magturo nga ata. Ito. Deficit nga. Deposit man iba. Now, looking back, hindi ko siyang kaya nga taga diri ato na klaklaro. Ang baga paghinga turog, dati nga nga turog, kung ato ito may utang na ating kinakaptan bugos na Pilipinas. Nawari naman la pag hinahihina ay pagbayad na nakitikan ako lalo. Para, this way, kao yung mag-hiko, kasan wari ko. Diri na matutuman ini nga inin paglayon. Matutuman ko lang yung paglayon kasan wari ko pag-hiko. Doon, nakabayad, hinhin uman na presidente utang ng Pilipinas. Ang bandyan nga nito utang, makatakamalakan niya. Kadalitak mo yung kasan wari ko, mag-hiko na ako. Pinabay na niyo ang utang ng Pilipinas na kulit naman niyo ang mga pinanakit. Diba? Sige. Kaya ano? Adi mga kabayan. Itong patunasan may edad tinatawag na over sobra amin nga nagpapanubra papanunubra ito deficit. No? Nagkukulang, nag-iingutang. Ngayon o, sobra itong pagginamit sa lapi. Overspending. Kung sino over, ha? Overborrowing. Sobra nga pagginamit, sobra nga pagpinangutang, sobra nga buhis. Ano pa man ito? Hindi man lang at nakakatamo. Nagbabayan, bayayari na, nakatargetan nera pangkuhain buwis. Ano man? Pabaydan, tutang. Ang kiting. Pakitang tao lang itong bayayari na kakuha nera tax collection. Custom na kakuha nera tax collection. Hain man ito, nangain man. Maibanan ito ng Pilipinas. Anak ng kwago ka mong mga bangkarit niya. Binutang ni Tungtung Marcos. Diba? Ano ba? Ano nang sharing? Overspending. Overborrowing. Pag pinangutang. Ito ba nga mga naso? Over-taxing. Taxi. Tax ba? Tax. Over-tax. Ha? Ang nagiging hinungdan ini. Labohan nga tanan ang pinaka makapurungot nga over amoy ni nga over stealing amoy diri masusulbar sobra mapangurakot grabe ano over stealing over borrowing over spending over taxing amoy rason yun yung nagkakamayada kita fiscal deficit. I don't know kung ano yung paghahatag yung solusyon. Ako na pakihan na nga niya itong pangahatag ng kabuktuhan. Mga parabang mati, na nanginginano, mas maro aram yung panekonomiya. Sumati daw niyo yung tao yung karoon, anong kasugod yun. Kaya kung nagpapakihan ng mandakin, kaya nagtitigad ako ng tutang. Diin man yun yung mga over-over, kung nasya man. Kung wari mga over, kaya anong nasusugod yun. Pero nga di kita nakakabayad naman la, ipuutang, gusto nalang pag-iban, pagpaguruguti. Yung sugar trillionis na utang, ayan na, magdudugang na liwat. Itong budget, trillionis na liwat. Ah, yung ba inikukuha ka uyo? Ano ba solusyon ini? Ay, tulos na pa. Kaya bisan nga niya ko dito kaya. Kanto na itin ibang mas makarukarit. Sabi nga ni kanto na itin, pagliwan ito yung presidente 2020. Ano siya na dito ba ito? Kaya kabisan pa ka din ang presidente Blumington. Ang kaputit malakanya, walang mangyayari sa iyo lang. Oo. kumbaga siya ko din yung sistema pag yan, ha? Diba? Nakakatawa. Yung may detektarawa. Pero kumbaga, hindi pa nun ako na makakapungot. Mapupungot ka. Overstealing. Sobrang pangurakot. Kaya ka nga Kongresyo, Senado, upod na kamalakan na. E dito ba nga yung subgobyerno? Waray ay siya kaulit ang gobyerno nga waray, kurakot. Ermay tunokod. Hindi ba, pakingani dyan. Walo nga ay siya gobyerno nga upod at mga kurakot nga ahin siya. Hindi nga huwag makaka answer. Ako po ay humihingi ng patawad. Isa akong baga nakikita na waray ahin siya gudyan mga diri na humurakot talaga. Una, waray ba pangurakot yan ay DPWH? Waray ba pangurakot yan ay itong Department of Health? Waray ba pangurakot ito na DNR? Waray ba pangurakot yan na ito na police? Diba? Waray ba pangurakot ito na ahinsa? Ito na, ano nyo ba ang mga sikat ng mga ahinsa yan ha? No? Inilang, adaan nga mga nangungunang mga ahinsa. Ha? Customs, immigration, ano ba ito? DOH, DPWH. Bisan lang mga walulaan ay. Ang kaya ka mga yun nung duman. Waray ay siya nga diri itong dida upulis pang rakit. Ultimo bidding nga bidding. Diri itong may himo ko rin magdadaw nga diri ira. Itong mga pinuntos, di ba? Siya ba siya ako? No? Laro ha, ano yung kasuga din eh. Kaya mula itong ipapakyan na inila nga sindere nga over. Upat nga over. Overspending. Overborrowing. Overtaxing. Overstealing. Upat lang. Grabe yung mga over. Sobra. Kumbaga. Kaya nang ngayon. Ha? Kaya ba niya hinahampungan ko rin sa DIR na sumbrahan? Ang hirap buhis. Yung kapalan. Ang Bureau of Customs na kakuha nila target. Kaya man ibangahin siya. Nakaka-target man, nila mga koleksyon. Kung amulay ni Tiyo, baga, magbabayad ng mga bato ni Tiyo, mga gastos ng utang. Ano man, tama bayan at pakiana kung diri. Pasinsya na lakana niyo. Bisita ko, baga, Irong, nandiyan siya arot na. Narap pa yung panahon. Ito. DTI. DWD. Nangaganan siya ba ito? Nangingita ba ito? Yung mga... Ito pa sila. Kung baga, susurat na maladilin yung mga insang oray pangurakot. Kapasyalaman dati. Na nakakakuha niya ng mga collection. Tax collection. Kung ano man. Revenue collection. Ano ba yung mga collection? Makakabaton. Kada ahensya na di rin natatagan yung anuman nga bulit di kang malakan niya. Di kang itbag kita Kongresyo ng Senado na termado ang malakan niya. Wala eh. Diba? Hi, by me. Mr. President, ito rin ang umuratot na ahensya. Ha? Sumati. Matita ulit. Kay, hindi ko saan makuliwat na, oh, permanent na ayin siya. Di man, kumita. Di ba? Ano pa rin? So, problema yun eh. Nga, bisa naman ito kung kanga trilyon, hindi mo na naiba ni Banan. Iba na ito, siya rin kanin mo, kapuros man over. Inigid nga over stealing, hamot di rin masusulbar. Di ba? Sobrang nga pangurakot. Ayon kahit ang dida. Overspending, sobrang pag-ginasto. Sobrang ba ito? Sobrang pag-pinangutang. Nababayad ba? Dapat ito ba? Overpaying, sobrang pag-pinangmayad ito utang. Pero lumaging overborrowing. Sinayaw na ka din ng administrasyon. Hindi na rin namamati. Dahil mga reklamo tao. Diba? Sayang ba sayang ng Pilipinas? Kaya dako-da kung baga pag inin panginano ini yan ang administrasyon. Nanginginano ako yung administrasyon. In short, wala akong halipod lang pag panginano. Inila na mga ginpapakyanan at ipaunan na rin yung matatahatan yung pagpuri. Hindi man kita pwede magpinunta. Ano man takbo dapat tinuo? Diba? Kung magpinunta lang, kung anong nakilimuon yun eh. O anong kumanig pagpakyana? Sige. Kung kaya ano, nagkatamayada kita yung fiscal deficit. Kukulang. Sa labi. Datong na gobyerno. So, kung ano man, kung nagpapanunog Bryden, pag ginasoon, wala nila na eh. Ako wala yun eh. Kung sundalo nito pag pinangutang, wala nila na eh. Kung sundalo nito yung mga pagbilang buo, wala nila na eh. Kurus man lang eh, pag-iban yung mga over. Kaya nga nagpapanunog Bryden, kaya may over. Kaya iba na, nahinay na pag-iban, pero may inobang. Ako na dyan utang, hindi ko na ba? Hindi ko naman na makita nga. Iba ng kulanay, sir. Iba ng kulanay, ma'am. Diba? Makukunting ko yung mga nagtatangi ito ng salapi. Ngayon ang tarna. It's the World Bank. It's the tatutang ng Pilipinas. At nga ni kita di pa utang. Para akong piliri marunong ang bayad. Okay. Pero ng kaanyos. Nag-iingat at ito utang ng Pilipinas. Ito good. Ang pagsulba rito nga sobra na pangurakot. Yun na God. Maraot naman ito. Kung may adang ito na mamati yung programo ng mga tagamalakan yan, sana ang inanong agad ba niyo kung tama yung pinakyanan ni Kahoy. Uupat lang. At ipapakyanan. Puros lang ni Over. Over, Over. Kirida 1, Kirida 2, Over. Perfect ng mga suka dito. Sakay-sakay ka pa malakan yan. Over. Diba? Kung may edaman, over. Sige. Diba? May tapyas eh. Yan ang panunog naman nada. Inigod ka siyang kahit. Ako ay nakakahatag in problema na nagkakamayada kita yung fiscal deficit. Nag-iingulang, nalulugi, tungod hini na sobra ng mga over. Diyos nito, over, grabe. So, kaniniya lang ang sitwasyon. Grabe, di siya nitong paso, ano? Ako tipik ko, itong magluya itong resistensya, vivid matter, sobra ng mga paso. Sobrang nga baga meron pa man kakulang ng vitamin. Vitamin C. Ah, may importante nga agad na ganap. Ano? Vitamin C? Oo. Vision nga dito ha. NCR, National Capital Region. Ang parahan mga empleyado ng vitamin C. Waray pa yahatan. Oo. Ano nga vitamin C ka? Oo. Cash. Si cash. 85 pesos na kadugangan na sildo ay National Capital Region. Waray pa, kaprobari. Diba? Amo ini ito na paluy at lawas di paminanood kung kulang rin pa ito may isi. Inang lang kagutter may mainom ay ba ito may isi. Labi na kung kulang rin pa ito may cash. Vitamin C. Aray. Hindi nga daw yung mga oligarch. Ay ba oligarch nga lang? Ha? Nagkuunan, nalulugi. Nagkukulang, meron ni Gutsyo. At yun yun. Mga oligarch yan eh. Direct nagbubuot, direct nagmumulay mga politiko. Kaya nga sa ring ko, Kung baga, ito na ako nala ikikinumpara sa natin pinagtuhan ng nasyon, bahay ka mo masumo. Pero kung imo pag-iistudyohan, no, diri lang, pag-ingan to ko haaliman, sa Japan, kita ani. Pero na yung mga naninita mo nga, linog, kaya gaya na linog sa Japan, kamira, paborito. Inilota ito ng Pilipinas, paborito kita sa Bagyo. Pero kita adaw sa Japan. Nang karurusdak na lang yung mga building na nagpo, nakarecover man dahil yun. Yan niya ton, itong babaha, iba, itong mga landslide, ano pa nga mga naninita po, bagyo, nasusulusinan dahil yun. Wala eh. Panhatag, kakaon, anak na ni Katie, Mr. President, kung namamati ka, nabisan ka doon. Warahin niya panhatan. Importante pagdulig ng panhatan mismo in panarabahuan ng pagabuhi. Shoulder ito. Ano mo pagtitinagan? Sulit na lang hubya itao. Warahin doon kung ma-experience siya dito sa Japan o sa Germany. Ito mga tao, mga hubya, ginulad na lang ang tatagan ni Doña Era. Four piece, itong linurong. Ika nga DSWD, papangutuman lang kita, kasi pag mabuti 2028, mamamalik yung naliwag. Oo, ito itong pangaraw, at hindi rin butuusan nila. Ang alugi din eh, mas mani. At ibaro na. So, ano yung hindi naman sa sangkaya? Duruhin kanako, tara dumun. Isu ka din yung sistema. Amo nga, hindi na nag-usurya niya iyo. Imang rawin na pagkala sistema ito. Ang pinalitay. May waray naman ito. Waray naman pinili ay pinalitay naman. So waray. It should never happen in Germany. Waray nito. Kung sa kadumiya na. Sabi niya ito na, kaya waray kayo, ano lang. Yeksin na luwan. Ako yun. Hindi noong grabe. Grabe. Maura naman si President. Hindi nanginginaan. Susumatan lang yan. Ito ngayon, Senate President. Susumatan lang yan. Dalaging isdabuloy niya. Ayaw, ito na yung tsunami. Tapos punta lang kinakot grasuhon. Alak ng ito. Kaya ano, kung na, kung naliwag, tawag ito, ma-postpone. Masusulba ba yung utang ng Pilipinas? Ito yung administration ng kababa at ito yung talamalakan niyan. At ito ang address ko yung mga congressman. Sabi ng mga congressman din niya ito na late niya ang sama, Magigayas. Yung hapon pa rin sa nag. Ito yung malipay. Gikan sa akong pag-abot, gikan sa Germany. Huwag ko malipay dito sa Pilipinas. Dito sa Germany, nalipay ako kay Sobrang, kaya pumito ang hagdod. Kailan nga ako ang erong nasasarot ng hagdod. Hindi, itang erong nasasarot kung Sobrang napaso. Kaya, bituwat. No, hindi naman nasangkain yung mga problema. As simple as that. Diba? Anong isel na lang natuhilin niya pag kailan? Ada krisis, problema. Kaya yan na. Parang yung mga problema tao yun. Ito, yung pagtagabasura. Ito, yung pagtagabasura. Di ka nasusulta. Marasan kayo ito nga basura. Di ka mo maharam, lumabog. Tama nga nagsakto yung basura. Tapos silang ginawa, pagis itong tama nga paglabog at basura. Kung nag-iyo lang, Philip, buritangan at basura, kiri asya, ang puro, nahain ito makumalabog. Labog na yung mataras siya, di nga nga sa Iran, Yaman. Waray eh. Tubig, babahaan eh. Mag-transformasyon eh. Buwan na ka, para, di ka. Din na ka para. Ito ako, ang tarnyaki. Ano ito na? Hindi mo ako. No, ito nga, ano ito, dito nga damot mga nagtitinda. Wala, ano rin. Wala, ano rin. Ano rin. Ito nga mga magbabahang pagka na. Grabe. Ito mga hugaw. Halo tao na. Iba nga mga hugaw dito sa mga nagtitinda. Mga punok na. Ay, naku. Kung pagkakatubema na ito, basura. Isang Malacanang itaad ko mga tao, mga hangit sa lilabog, mga basura ni Koto itaad ko. Wala eh. Alam man kita hindi kumunta. Alam man kita hindi sumun bang sinusun. Diba? Sino man taang ay basulo? Ikaw nyo. At nang waiting. Ayaw God man. Ako nasa gis nga niya, kung mapiling to the president, and mapiling also to the people, Malacanang na pastilan si ka mo nga ada nga ng bilin ko dahil gan ka mo pastilan pag inerpunon gawas gan ka mo bulid ka mo pag purot na malansiyot yan kuhaan yung ilabong dito yung tamang eksakto nga pasurahan ganun lang kasimple ninunong dumakokan na bayani yan yan isa na si bayani I Mayor Barani at Helen MMD, no? MMD si Chairman. I naging sinadol kayo kaya ni? Na ini kasangkaya. Interestingan niya. Hindi rin talaga, no? Mabaha. Kung ikaw mismo, maaram ka pumurot yung basura na nakat ko yung tama na lugar yung basurahan. Wala yung tema. Pero kung masugad niya na, labog kay labog, waray basurahan, mabaha din yung atubangan. Alas yun yun. Kinawag ko sa iluwa. Makaya. Ay, tanong gawin talaga. Diba, Engineer? Excuse me po. So, kung ini nga itong mga leader, kita mismo nga dere kita mga papalit. Kita mismo magsusunod. No? May ang hinay-hinay. Simple lang lang. Nagsolusyon. Simple lang lor. Ang pamamatian Lenin Dungol nga presidente. No? Pangap na presidente sa Panera. Dito nga lang nga. Dito lang nga sa apil. Ang ba't yung masolusyonan yun? Dito na. Mabulig ako. Inakdudo nga ining mo ang kumpayang resolusyon ninyo. Waray na da. Dudo ala. Ano ba yung sinasabahay kayo? Hindi na mga binulog na tutuman. Dudo ala. Gusto ko la. Maroon man kita o dere. Kita mismo mga Pinoy. Alam kita yung pag-ibasulbato. Kasinsyala ko ha. At gusto kong paabot din yung Malacanang. Nadudo ako la na resolusyon. Ipapasa. Ano ito? Ha? Pampatuman in maurupay na attitude. Matasan ato tuhayon. Ikaduha, ang kamayada in tultol na disiplina. Dakop kung dakop, sayog kung sayog. Ito, Mr. President, sulbar na problema. Waray kurakot. Yung may tinuyaw, ang gala. Disiplinahin mautang ni Sir President. Tangin mautang ni Batasan. Eh, waray itong video Germany. Ang ulit na nakuha ang solusyon dito Germany na nag-Japan. Kasi nagpanggapa sa Japan. Marahapon dito, waray ko dito. Marahapon dito ang matambok sa trabaho. Manggasa, mga siksi. Kinarabaho. Kasi nga aning alas 8 at alas 8 at alas 8 at alas 8 at alas 8 at alas 8 at in Germany. Kita mo itong mga nasa na oras na wala. Kundi niya Pilipinas, Mr. President, duwala. Waray na mga resolution, waray na kung ano-ano dito ng mga ihimo pa rin mga balaw na na resyo ng Senado. Duwala, ipatuman. Duha. Duhata. Duhatan. Ang maupay nga pamatasan, attitude, and discipline. That's all, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Warang po kayo lahat ng discipline na sa kaliwat ng bangam. Boy, no! Saan naman siya? Nagkaroon talaga na yan, dinner natin na pang-Viernes edition. Thank you so much! Salamat, sana Lord, di na mga duro kumapasok. Hindi isang tangit-tangit kong panihin na urat. Hindi mo rin ko natin yung mga bear kung natas na lang pinuurat. Ayun natin. Anyway, sa may lang ikaw po din pag patampo, pamalando, Lord, muli higit kami nga di rin sa mga problema sa Pilipinas. Mga rin yung nag-abot-abot ng mga talaga. Kami-kamigat na. Para may ibang-iba na net, kawatan ng Pilipinas. Ayun ayaw mo danan, mga kasanggayan. Parang gaya pa natin partner. Thank you. Master Control, Master Batman, IT Department. Siyempre, kasama siya po natin the World Catholic Governor, the Governor Carlos Jericho Rico Cutillo. Natin mga shopping at informatid. Tubangan mismo ito niya B107.9, number one ngayon station, hindi ka at Fernando Elementary School, mga sir, mga mom, thank you so much. Ngayon, siyempre, natin yapon Chief of the Gobuson, the Central President, Magkalailangin Administration of Udan Orbon City, Grand Commissioner Bob of the General City. Ano yung susanday? Ano yung turgoon? Ibrigan lang yapon nini. Anak, sumubri, asap, itrason, diri, itrapubrihan. Ha? Nabiri ako ito na masaring kamu anak sa pubri. Diri, itrason. Pag-iskwilahin mo, pag-aram, pagtrabaho, tapos ka na, sakto ng tamang at pagtrabaho, pagrespito, pasalamat sa mga kagaraho, ng labaw ang nga tanah, termi upo dito ang sakripisyo. Sacrifice is the way to success. So ilo ka kayo pindosa po, papay na kulog, nga sa kalog. Bye! Tschüss!
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: You have just heard a paid block time program. The views and opinions expressed therein did not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang Rawon! Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himang rawon, atun paghihisgutan, panginginanoon, ngan klaklaroon. Himang rawon, an iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon.

music, yo. Like a cover.

All right, yeah, I go crazy. Ano kaya ano? What do you think when love is no longer enough? Would you go crazy? Okay. Alam mo, aminian surat ito nato no sang a letter sender dini. But before that, I'd like to say happy fiesta natong mga taga-tanawan lately. Ngadahan aton Mayor Dinay, Mayor Gina Merilo. Uy, mupay nga gabi ngayon. Hello there, good evening. And I can Madam City Prosecutor Liza Horda. Nice meeting you kanina. Okay. And also to our good friends, mga taga DPWH, matigyapon mga taga Leyte Provincial Command and Philippine National Police. Yeah, maupay. Good evening, hey, yung katanag. Good evening sa inyo po. Ha? Magandang gabi. Bayan. Hindi naman. Mayang gabi lang, uy. Alright. And, yeah. To all our listeners, followers, inigat on program Straight from the Heart, which can be viewed on Facebook and of course on YouTube. Dinahin ng mga pages on B107.9. Alright. And yeah, we are also heard on live streaming. B1079tacloban.weebly.com. Alright, huh? So, hindi mo kami mami-miss, okay? And we are also we are here din ni Kaboses Radio B107.9 din ni Bugos nga Provinsyahan Leyte. Simulcast, 99.9 Dream Radio. Para gantong mga Canadian countries. Okay. And of course, Kaboses TV Leyte. Oh yeah. So, para yung atanan, good evening. And now, puntahan naman natin itong sulat ng isang taga Cebu. Ha? Parang taga Cebu ni siya. And, you know, ang sitwasyon niya dito, ang sitwasyon niya dire, mao nga, magunsa man siya. Kung love is no longer enough. Ingong palagis kanta, will I go crazy? Ay, nako. Anyway, the letter goes this way. Basahon nato ang iyang sulat. Dear Kuya Bob, maing adlaw Kuya Bob, maing gabi, ako si Ninyo. Uy, Ninyo. Palagay ko, parehan ni pangalan sa ako diring kuan, badi-badi diri. Ha? Akong sa technical department. Ha? Oh. Ang iyang pangalan, ako si Ninyo Tagapardo, Cebu City. Wow! Ha? Kalayo na eh, niya, no? Taga-subaybay ko sa imong programang Straight from the Heart sa YouTube page sa B107.9 Kaboses Radio. Wow! Dili na lang ko magbutang sa akong tinuod nga pangalan. Kainhadlok ko nga mailhan. Pero gusto gyud nako ipaabot ang bug-at kayong gibati sa akong kasing-kasing karon. Kuya Bob, na ako'y karelasyon nga nag-abot na og more than 10 years. Wow, kadugay na ba ya? Unya, daghan na kaayo mi og naagian. Wow, ha? Kalipay, kasakit, panag-away, mao ba? Kunuhay
panagbulag, pero human sa pila ka adlaw, magkabalik ra gihapon. Wow, that's good. And during all those years, one thing I know is that I truly love her. Wow. Bisan unsa kalisod, ako gihimo ang tanan nga akong mahimo para mapadayon lang among relasyon. Wow, okay. Dili ko moingon nga perpekto ko. I know I have many shortcomings, especially now nga naglisod pud ko financially. Na ako'y mga utang, obligasyon, o daghan bayranan. Iyay, kana para ba? Ang utang ay dapat bayaran na. Doon ay uban niya. Utang lipay. Inig maningil na, likay. Utang lipay, bayad likay. Paita na eh. Anyway, padayin kita sa sulat niya, no? Wala ko'y steady income karun. Ay, pait ka na eh, mas pait. Huwag usahay, dili na ako mahatag ang suporta nga gusto na ako ihatag sa among relasyon. Pero bisan ana, wala gyud na ako giunahuna nga biyaan siya. Ang labing naman. Ang pinakasakit para nako, Kuya Bob, mao ang feeling nga usahay dili na mi magkasinabot bisan sa simpleng mga butang. Uy, naunsa ba yan na? Daghan higayon nga lain ang akong intensyon, pero lain usab ang iyang pagsabot. Patay. O, nailiso din noon, ha? Human sa among mga panagistorya, usahay ako gihapon ang mahimong sayo sa iyang pananaw. Masakit pag yun kay nakaabot mi sa punto nga iyang giingon nga wala daw ko'y klarong plano para namong duha. Nga kulang daw akong effort o nga dili enough ang love lang. Wow, panita. Anyway, nasakitan ko ana nga mga pulong. Kaysa tinuod lang, daghan higayon nga ako ang nag-adjust. Ako ang nangita og paagi. Og ako ang perming moingon, love, ato nin sulbaron nga duha. Pero usahay murag ako rahim noon ang gustong magpabilin og magluwas sa among relasyon.

Okay. Manayon ta sa sulat ang pinakagrabe, Kuya Bob. Mao ang higayon nga iyang gisulti nga mura gusto na niyang undangon among relasyon. Ug mag-focus na lang ko sa akong kaugalingon kinabuhi. Amo ba? Pagkadungog nako ato, mura gadunay na buak sa akong dughan. Dili lang kini ordinaryong away. Mura gipapili na ko ini between love or self-respect. Kuya Bob, usahay maglibog ko. Tinuod ba nga kulang akong paghigugma? Sayo ba nga gusto lang nako masabtan niya na naglisod pod ko? Sayo ba nga na ako'y mga obligasyon o responsibilidad sa kinabuhi? Sayo ba nga nang hinaot ko nga bisan lisod among kahimtang, magtinambagay unta mi kaysa magtinudluay kinsay mas daghan og sala? Kay balo ko nga napulaan na pod siya. Kabalo ko nga nasakitan pod siya. Pero nasakitan pod ko, Kuya Bob. Kapoy na kaayo. Kakadalihog na ko, mahimong sayop sa iyang pananaw. Kapoy na kaayo. Nga bisan unsaon na ko explain, mahimong excuse na lang ang tanan. Sus Maria Jose. Paita sa danay. Karon, naghunahuna ako kung mupadayon pa ba ko sa pagpakig-away para sa among relasyon o dawaton na lang nga usahay bisan dako pa ang gugma, dili gihapon igo para magpabilin ang duha ka tawo. Kuya Bob, palihog kong tambagi. Sa akong edad nga 59, uy, may edad naman sa niya. Sa akong edad nga 59 anyos, gusto ko na lang o kalinaw sa kasing-kasing. Pero lisod kayo buhian ang tao nga nakasabay nako sulod sa sobra 10 years. Wow, dugay ha. Unsay buhaton sa usa ka tao nga nagigugma paghihapon pero gikapoy na sa kasakit. Salamat, Kuya Bob, sa pagpaminaw sa akong istorya. I hope nga pinaagi sa imong programa makakita ko og kahayag sa akong hunahuna og kalinaw sa akong dugan. Nagmamahal ninyo sa Pardo, Cebu City. Wow, ninyo. Maayong gabi ninyo, deha. Ha? Sa Pardo, Cebu City. Akong mga daghang kong mga kaila diha sa Pardo sa Cebu City. Ha? Yan, ha? Daghang sa mga kaliwat na ito diha. Mga Abellanosa. Yan. Sa Pardo, sa Cebu City. O kanimo ninyo, mayong gabi, kanimo. Hinautunta nga, nagpaminaw ka karon. Okay. I'll get back to your letter. Yeah, tanaw na ito kung saya kung mahatag ni mo ka. Maski kung saan naman lang tambag, gamay man o naku. Ha? Let's see. Atong hunahunaon itong imong sulat. I've got here a song for you. A song called There Will Never Be Another Day.

Ang galing, ano, ha? There will be another... There will never be another one like you. Wow. 17 minutes after 7 o'clock. And now, ariun nato tong sulat kaniha ni, let's say, ni Ninyo. Uy, Ninyo, again. Mayang gabi ini mo diha, ha? O sa mga taga-Pardo, diha sa syudad sa Cebu, sa Dakbayan sa Cebu. Alright. Okay, ngan inin siring paman. Medyo mabugatan to. Ngayon mo surat, ha? Well, Ninyo, first of all, I'd like to say thank you so much. Salamat kayo sa imong pagsalig o sa pag-share sa imong tinuon niya gibati karon. You know, more than 10 years is not a small thing, ha? Huh? Dili malalim. Ingon palagi si mo, malalim ba? Dili lalim nga magalimtan o kalimtan ang tao nga nakasabay nimo, imong naani mo, pero nimo ika hibalag daghan yungto sa inyong kinabuhi. Una sa tanan, gusto nako nimo masabtan ninyo nga kining imong gibati balido gyud kaayo. Ang kasakit nga imong gibati karon, dili kini drama o dili sab kini maingon natong weakness. Kasakit gyud na sa usa ka tawo nga nagmahal og tinuod. Pero you know, Ninyo, while I was reading your letter, dunay usa ka butang nga gusto na akong hinumduman nimo. And this is, love is important, but love alone cannot carry a relationship forever. You know, ang relasyon, kinahanglan pud ni og pagsinabtanay, kinahanglan ni og respeto, kinahanglan ni og pagsalig, og willingness sa duha ka tawo nga magtinabangay. Kaibaw ka, kung usa na lang pirmi ang nagdala ni ini, eventually, ha, mapulan yun siya. Dili ni pasabot nga kulang ang imong paghigugma ninyo. You know, dahil sa imong sulat, from your letter alone, I can feel nga daghan ka gi-sakripisyo o daghan ka gi-adjust para niya. Pero usahay, bisan tinuod ang imong gugma, dili gihapon pareho ang capacity sa duha ka tawo sa pagdala sa relasyon. Well, ayaw pud basula ang imong kaugalingon tungod kay naglisod ka financially. Ang kalisod sa kinabuhi, dili baya sukod sa imong bili isip partner o isip tao. At the same time, kinahanglan pud nato dawaton nga ang dugay nga financial stress makahurot sad ni og kusog sa relasyon. Og usahay didto manggawas na ning mga kasakit nga dugay nang gitipigan. Well, you know, Ninyo, 59 anyos magyog ka. 59 years old na ka, manghuray lang ka na ako. O dili, manghuray lang ko nimo. Well, sa imong edad karon, dili na kinahanglan nga pirmi kang makigaway.
para lang mapugngan ang usang relasyon. Murag ikapoy naman. I would say peace of mind is not selfish. It is a blessing. Ang akong tambag kanimo ninyo, ayaw sa pagdali og desisyon. Hatagi usab og gamay nga panahon ang imong kaugalingon og siya usab, ha? Og diha ining panahon na pangutan na ang imong kaugalingon. Ask yourself honestly kung magpabilin ka na pa ba'y mutual respect sa inyong duha? Na pa ba'y willingness sa inyong duha nga ayuhon ang inyong relasyon? O nagpabilin na lang ba ka tungod kay nahadlok ka nga mawala ang usa ka tawo nga dugay na nimong kauban? Remember this ninyo, ang tinuod nga gugma dili lang kanang dili mo biya. Ang tinuod nga gugma usahay kabalupod muhunong kung ang pagpabilin nagdala na og permanente nga kasakit sa duha ka tawo. Well, kung naapay paglaom og pareho pa mong willing maningkamot, then suwayi ko ro. Try one honest conversation. Walay sumbatay, walay panukmag sa mga nag-agi, ha? Walay muingon og kinsay sala. All you have to do is have an honest talk with her. Komo duha ka mature adults and see if there is still a future for the two of you. Well, kung klaro na ang iyang desisyon ang pag-undang, then I hope you will choose dignity over desperation. Love her enough to let her choose her path, and love yourself enough to choose your peace. Ninyo, akong mengon, ayaw kahadlok magsugod pag-usab. Bisan og 59 anyos na ka. Because life does not end when a relationship ends. Napay panahon para sa pag-ayo sa imong kaugalingon. Para sa pamilya, para sa mga higala, o para sa kalinaw nga dugay na nimong gipangita. Well, tonight ninyo, before you go to sleep, ayaw pangutan na ang imong kagalingon kung gihigugma ba ko niya. Ayaw pangutan. Ayaw pagpangutan na ang imo, ha? Ang ipangutan na hinuon nimo sa imong kagalingon mo ni, gihigugma ba na ko ang akong kaugalingon? Enough para dili ko perming masakitan. You know, ninyo, kining mag-ampo ko nimo nga hatagan ka sa Ginoo og malinaon nga hunahuna og lig-on nga dughan og kaisog sa pagdawat sa kamatuoran. Bisan unsa pa kini kasakit, padayon lang bay, ha? Ayaw ka gul, baluka, wala ka mag-inusara. Marami tayo dyan. Para sa inyong tanan, nakuyos ang kantam.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
3: Ahala lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.